0: Benisha.
1: Benisha.
0: Ni Sunday le.
1: Era ko se o.
0: Sengo lati ma pade.
1: So tola ma wa o.
0: Ni ojo Sunday.
1: Ni Mau Event Center.
0: Mau Event Center.
1: Benisha.
0: Igba yen.
1: Yes sir.
0: Mo ti so fun gbogbo eyan.
1: Eh o.
0: Ma ti seto envelope yen.
1: Pesa loro.
0: Ah eh sir.
1: Oh yes sir.
0: 200 envelope ni mo fe se tele.
1: Yes sir. Benisha.
0: Sugbe. Ni bayi.
1: Ayera yo.
0: A ma fi se.
1: Yes sir.
0: 400 envelope.
1: 400 envelope.
0: Envelope 400.
1: God bless you.
0: Yes sir. Iye ki iye to ba banu e. Lo fi kun owo oja re.
1: Benny sir.
0: Baba mi wi gbe.
1: Oh yes sir.
0: O ni jiya mo.
1: Ah mi Jesus.
0: Eya re ilori.
1: Ilori o.
0: A ma se me gege fun yin.
1: Benny o.
0: Eleyi ti mo wa yi o.
1: God bless Olorun o.
0: Eyin na dide.
1: Ilori e dide.
0: E je pade.
1: O kan yo.
0: Lago meje.
1: Meje aro ni.
0: Aro ti o se yi.
1: Ni stadium ni.
0: Ni stadium.
1: God bless Olorun.
0: Ilu ilori lawa.
1: Ilori lawa bayo.
0: Dide.
1: Mabo mabo mabo.
0: Mabo.
1: Oh yes sir.

0: ma mi ma boyo ndupe boyo njo boya nu endun eni to ba pade alaanu ni bo se wa yen o di dada ko angeli si o olorun a gbe oga o a dupe lowo e oba to ndari afefe ada ogo pada fun o se gan o e ja gbadua keji ti olorun ki ko enikan ni kini adua fun idari ji ese tun ti gbari o ni bi emi ba nsami ese ko si eni to le duo bibeli so wi pe gbogbo eni to ba gba ese laaye ninu okan re o ni adua re papa yo je ira ngwaju olohun. If I regard iniquity in my heart, only the prayer of that person will be an abomination. Se mo ti an pe ni rira abomination. So ko so gbon teyan le da mummy se ni jora yin loju se le kunle daddy se le kunle pe baba dari ese mi je mi oju ba yan na lo beyan ba ti mese lese nko won ni oni pe lori ikunle ese to nda yen so fun mo ri awon eniyan ni jo Sunday ni program ta se ni jere bi won se ngbadua ti won tun kun pa won ni seyun mo mo ra awon eyan ti won do bale ti won lawon ni fafaku fama won ni mumukumu mo mo ba won yo mo ba won yo mo rogun logun awon to gba Jesu gege bi oluwa to lugba lawon. I was happy. Now bi won na se wa nbe yin o to biju esa kan o kan ra kunle ku ni baba darije mi o ni se be mo otan ladua keta ati kerin ti mo fe gba o ba sise lara re o oluwa oni bi wo ba nsami ese ta lo le duo ati kunle waju re o sugbon idarije nbe lodu e ka le ba ma beru e gbogbo ese lero loro ati nise nitori iku atajinde re dariji wa laro gbogbo eni ti nbo mi kakakiri aye dari ese wajiwa in the name of Jesus Christ ogoni fun o Jesu Jesu oluwa wa. Now eja dide nle eja gbadua keta ka to gbele kerin elekerin inu oro ni ma ti tibo mo fe soro laro yi mama ambo service loni o agun mejo abo oni isin alakoko bere elekeje o bere ni agun merin lati iworodi ewo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage ye pepe yo pomo angbara di fun ipade majemu covenant prayer ni ojo Friday oni wakati kan abo lati join gbogbo eyin omo olorun kakakiri agbalaye to ti wa comfort life ri boyo ti debe ri o ti wa si church yen ri o wa mo emi olorun kan ni ba mi pade oni ka bo n pade ninu auditorium wa titun just for 1.5 hours time to ba wa convenient fun oni a si di adua yen ni ago mefa ni idaji ni ojo Friday yo pari titi ago meje abo laaro mo lo bi ise re eyin to ba se pe te fe wa niyan to ba se pe laago mesan lo fe wa ko ba nkankan je to ba se pa laago meji lani 1.5 hours ni to ba se pa laago meta osan to ba se pa laago mefa irole lo fe lojo Friday to ba se pa laago mesan ale lo fe dede ko ba se pa laago meji lohun lo fe enikan ni tin ba wa ta laago mesan se ni lo le mo ife lo le mo ko ba nkankan je ba se gbadua ni agba yipo niyan enikan ni ki la nbo wa se on kan nbo wa jeje to ba wa di on the 7 lojo birthday wuli odekunle ma wa fase si eje yen ni pe baba ku to di August odun tin bo se nkan bayi ninu aye mi mo ro bo ti ye yin so bo ba ti gbadua wakati kan abo re tan ma o ba mi nbe ma wa nbe throughout ni mi o ni ku nu church titi ti o fi daro ojo keji be ni ma mo lago ma mo gbadua fun yin wa mo jeje ma so nkan ti emi olorun ni ki so fun yin iyen lo be adua keta ti olorun ki ko o ladua nu gbogbo eyan gbe owo soke wa ni baba sanu fun mi ran mi lowo ko sibi to ba ti le da ko anu iran lowo gbodo tele o le leke olorun jo kini o to su loni sanu mi lori oro ise mi nipa ti iwe igbelu mi nipa ti education mi nipa toro ati loko iswa tenumoran ki jona olorun le ran lowo oba ba ni se ni loruko oba ba to ma ti temi mimo iran lowo dide fun o ni gbogbo ojo aye re in the name of Jesus ekigbe yo ran mi lowo yo sanu mi mo ti mu po ba yen oni laarin odun ma so ise mi ji olorun lo soro oni ti n ba binu ma si ran ti anu mi ki olorun ko sanu fun o ki olorun ko sanu fa awon omo re o gbogbo eni tin gbo mi laaro yi wa ra anu gba ipinu olorun fun aye re yo di mi muse in the name of Jesus Christ an eje n fe le ikun ki n sare ya yin ki n sare so ile iwole loni lo mi wa di number eleketa omi number 3 la fe lo an dajo omi boya osese n ba wa join for the first time to ba ti di 6:30 nisin lo wa bottle water kan iba se po oro o le bu sinu e omi yen la lo ojo mewa la fi sa omi mewa jo omi mewa yen nikan la fi we nkan merin la nse si omi lagbara olohun iwo na join wa laaro yi o dekun le epafras lori YouTube o dekun le epafras na ma wa lori Facebook TikTok ni 6:30 join mi nbe gugu se nje ti olohun an gugu eyin te wa ni UK lagbara olohun to ba di Tuesday on the 18 iyen ni pe next week Tuesday e ba mi so fun awon eyan yin bo ba si fe gba flyer ti ba ti pari nisin ma fun yin ni number bo laaro yi ki n to mo bossi ka to bossi nu agba mi eto ni church ago mefa abo loni ni ma wa lori Facebook omi wa di meta bayi mo wo nti o sele ti tele gan itan le now e wa gbo nti mo fe so igbogbo le gbogbo eyan omo olodun jake jadu aye e gbo nti mo fe wi e wo nti mama iso ka fi gbadua ka to gbadua number 4 I'm born church loni e pe mama yi ki n sare gbo bo lo se ba nbe wo
1: Timothy, my comfort light me, banu jetty pin. Like jetty.

0: ba mi o e ku si oluwa oluwa mo sagbara dotun emi omo ijo yin lori afefe ni mo dupe lowo arugbo ojo olorun comfort life to tun aye mi se to so aye mi dotun mo gbe olorun ga olorun comfort life olorun ojiji igbe aye mi o ni tumo tele mo sise won fogun sibi ti mo tin taja ojiji odun mewa mi o se nkankan mo kan wa eru ati sise nba mi sugbon mo dupe lowo arugbo ojo ijo ti mo mo ijo comfort life ti mo kokko wa ijo comfort life ni wema ni badan isoru akoko ni november 2022 30 jordan day isoru akoko yen ohun ni mo wa iwasu te iwasu nbe olorun pese ise fun mi oja ti mo nta to je pe awon eyan to njowu mi ni okowo tolorun ojiji da mi to je pe mi o ti ero nu de be ri ni pe mo le se ru okowo be mo dupe lowo arugbo ojo ope mi akoko niyan ope mi ekeji nigba te ni ka mo tu oja isododo mo tu oja isododo na tori gba te si wa niye ene iye mi sese lo si awon ti mo ti se nigba ti mo wa ni secondary school to wa je pe on ko ba education awon omo mi omo mi o saseyori lori education iwe to ye ko omo mi o ka laarin odun marun omo mi lodun mewa.
1: Nice engineer eba n tun mo mo yen eba n fi mic se ki won o tuntun be yen so gbogbo eyan omo olohun dide nle a fe gbadua meji bi
0: iwe to ye ko omo mi o ka laarin odun marun omo mi lodun mewa.
1: Nice asenti ya ba se ele asenti baba ba se ele aso le tile kun mo ola awon omo. E se rere laye o, e se rere ko ba le ye wa o. Gbogbo eyan omo Olorun nawo e mejeji soke. Kini mama mi towo bo, kini baba mi towo bo, to je ki rin ajo mi o le. Agbara Olorun ati eje Jesu ba mi ka danu lori aye mi. Olorun dide lati ran mi lowo, emi mimo ja fun mi. Gbogbo nti won towo bo nile baba mi, gbogbo nti won towo bo nile iya mi. Gbogbo nti won towo bo, gbogbo nti iran mi towo bo to je kaye mi o le. Olorun ninu ipa atagbara fe jere pale lori aye mi. O ojiji atijo lori aye mi. Olorun ba mi teri. Mo fe ko ja lo waju ko ja lo seyin. Mama yen nigba te to ko wa ba se ni tu oja isododo oni aye mi to gbera. Gbogbo eni to n gbo mi laaro kutukutu aye re gbera. Mo so tase tase ojiji atijo eseju oni nto towo bo nto oni to je ki ni ajo awon omo re o le nitori iku atajinde eje Jesu pare laaro yi in Jesus name pepe yo pomonu service laaro yi ago mejo abo ni first service ago merin ni second service e mura mama awon adua ti ma mu iranlowo jade leleyi engineer enna mic si mama ilenu kino wa sele odun mewa
0: ko to pari igba ti mo tu oja isododo ti mo ni ka igbadua fun awon omo mi faseyori lomo mi to saseyori le education re ti awon aburo re na to rona lo lati gain admission mo dupe lowo arugbo ojo o ba mi se eleketa o to akoko lati yan fun omo mi o ba kuko mo moko wale omo to tin lo gbon odun omo aro omo roko ha mo ni oluwa gba mi mo se lo si bi pepe adura mi niyan arugbo ojo ibikibi ti oko ayanmo omo mi ba wa okan ri ogbodo sinmi mo titi ti o fi wo omo mi ri olorun ojiji mo ba mi se oko ayanmo omo mi won mo pade ara won osun mesan leyin gan pade ara won eni won se introduction leyin introduction ton se gbeyawo tan le oko omo mi so fun omo mi lo fi iwe han wi pe ohun na ti lo si silo tohun lo ba olorun jeje wi pe ko olorun fun laye ayanmo ohun olorun wa se pomo mi le se adura ohun mo dupe lowo arugbo ojo o ba mi se o wa tun di pe won se introduction tan nigba kan se introduction tan lawon ebi oko ba wa iyako ati baba oko pe won lawon ogbodo pariwo ke se pa won ni san ko ri omo mi o e sugbon e koko ko sa ko lo boko na awon wa mo se mo ni nbo laye tin se ru e mo wa ran tin ti baba mi te mo so fun wa wi pe en ti oba bi o jeje to si ku jeje pe nkan la lo si o.
1: Nice be ni emi mo so be pe agbara nla si o nika ti an ba bi o jeje to tun wa ku lai pariwo e waye mama yin ope lope pe ya ije ya ladua bi won ba se tilekun mo gbogbo awon omo re ni mama so mo sunle baba so mo sunle o eyin omo so ni dide so wa ara re won ni oko to fe na ti lo silo o lo winner o lo gbadua olodun je npade temi se yo lenu eyin kan imukumu lo mu so omo di to fi mumukumu ta lo fi lo so obo lo so ko to fe n to fe yin omo so pe gbogbo en tin ba ti pade ojo ba ti pade won na lo ki omo le to n ba won sun no wonder waye re wo rin ajo re bo se wo bo won se fi o sister so o kun fadua eh so megun tin ja le won o n lo bi je pe adua le pe ko to gbe eda soke to ba gbe soke tan a permanent e ni e wo koni da o ka mo mo baba re ki wo mo no si tun ku lai si ifihan o n lo je ki mo ki gbe pe agbara nla si onika ti won ba bi o jeje to tun wa ku lai pariwo bi bi ni sile aye ki sajoji ajoji ni sa nigbati eyan ba pada si orun lai mi aye eke baba egun ile baba mi ofa ile wa jade lara mi je nse mi pepe yo pomo loni lo mi wa di number eleketa omi number 3 la velo andajo omi boyo osese n ba wa join for the first time to ba ti di 6:30 nisin lo wa bottle water kan iba se po oro o le bu sinu e omi yen la lo ojo mewa la fi sa omi mewa jo omi mewa yen nikan la fi we nkan merin la nse si omi lagbara olohun iwo na join wa laaro yi o dekun le epafras lori YouTube o dekun le epafras na ma wa lori Facebook TikTok ni 6:30 join mi nbe gbogbo se nje ti olohun and gbogbo eyin te wa ni UK lagbara olohun to ba di Tuesday on the 18th iyan ni pe next week Tuesday e ba mi so fun awon eyan yin e gba woli o dekun le epafras lalejo it's just a night ago marun si ago mejo si mesan ale o ti to gbogbo eyin te ba fe gba flyer e lo number yi eyin te lo mo nbe je ka no yin ti owo mi je n fowo mi kan mo re 081 637 kan 3443 e gbo number yen in ni o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni we le wo flyer bo se kona nu bo ko yin o ba yin ri flyer 081 637 kan 3443 e fi ba mi soro pe ki n fun yin ni flyer mo pe mi o bo laaro yi ki n to mo bosi ka to bosi nu agba mi eto ni church ago mefa abo loni ni ma wa lori Facebook omi wa di meta bayi mo wo nti o sele ti tele gan itanle e je n gbo nti mama yin so o si dabi ki nti de church adua se mi laaro yi oni loju anu foke ni igba marun gbanu oluwa in the name of Jesus e wa wo nto sele mama e pari oro yin ki n gbo
0: ki omo ogun ma pari won ohun esu ni bi mo se yari mo won lowo njo na nu mo lohun mo pariwo te wi mo lohun esu ni mo ni ke se tolohun mo lohun esu ni o tori pe egun mo se gbeyawo o nbe ninu iran mi iya mi o se gbeyawo nigba to tun di temi na oku bi osu meji ta ti dajo gbeyawo eni ani mi o gbodo si nibe a gbodo pariwo a ta lo ma riji ta se ibi ti o lo fi mi pamọ si gba tawo bi oko mi se awon ton se eni ani a iyawo wa ta san kan le lori lataaro a ti eri ni a sese wa mu wa ni ile ibi ti mo wa
1: gbogbo eyan dide ni pakata belly so be bo ko bo ni amanu enikan ni ede le nso isa ingbede so tede mi katua yeye be ku alada zataka halade wa ki gbe baba mi pe gure lori mi sa oje mo ja awon blogger o gbe omo ra awon ti en lo nlo bi adua awon ti en ni mo gbadua wo pattern wo tan ran bo se lo iya to bi iya ti won ko se wedding iya ti won ko se wedding nibo kan tonu ti won egun yen tun se o tun sa se yori nloje yo yari e wa wo nkan ti en so fun ya won ni o ngbo dale awon ile oko wa bere iyawo ta njo si lataro wa da ase en fi pamọ bi kan ni e gbe owo sori bayi loluwa wi egun ti n ja nile baba re agbara ti n so pe won e se be agbara to ni we tu agayo o ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja laye wa ma ja ma ja in the name of Jesus. Inti manje ngbe testimony ni, there is so many lessons to be learned. Egbo mi mama, egbo mi baba, ha danka wo ma fi apere iran lowo li awon eyan lowo laaro yi. Please won fi adua taro isawe wo tutu mu nto to e dide wuya lati iwo road e wo moto gbagi e le fe so kale ni wema e bere to ti olorun ojije nbi garage yen olufe bo ba ko omo ba gbe ni o enu eni leyan si fi nko meje mama yen lo nko fun omo un e je ngbo ton ife mo interrupt yayi oro ti e gan ti ni tumo
0: ko to di pe won wa sin mi lo ile oko lale omo mi na wa tun wa fe se awon bi oko tun lawo se ni mo se yari run mo wa lo kule ni bi pepe mi parugo ojo ko mo gbodo ri bi temi ah ba mi pa egun ire arugo ojo oju o gbodo ti pepe ba n pa egun ire baba mi ti loju o gbodo oju ki ti pepe pa egun ire mo sa dupe lowo arugo ojo o ba mi pa egun ire omo mi se igbeyawo alarinrin odidi ojo meta la fi se igbeyawo yi olorun gba gbogbo ogo fojo meteta iru en ti o sele ri ninu ran mi mo gbe olorun ga arugo ojo ba mi se ope mi to wa pari mo dupe lowo olorun ti o ti pari o te pe si tun ma dupe si ni omo mi na wa duwo di senu mo ni gba tomo mi ba bimo mo ni ni ma wa se gbogbo eri mi papo mo dupe lowo arugo ojo omo mi ru ri oso ri nigba to dojo kunle omo mi won ni omo mi ti omo mi wole borun latago meta abo iwo dago meje ale lawon oni si osan pe mi pe o ti su awon iya ni bi toro de due adua ni ke mo gba toro mi ra ti se ko mo tele omo wa mo bi mo se bo si tanu bi mo se muna ti pe ah baba mi e ti mo so fun wa wi po re ma je mo re rigun mi ah mo ni oluwa arugo ojo ore majemu mi mo san lori omo mi na mo si san oluwa gba mi arugo ojo fi majemu ba majemu je nigba to pe die ti mo tin gbadura emi olorun so fun mi pe ki mo dupe o sa dupe mo korin ope mo njo bi won se wa congratulate mi nu po omo mi bimo mo dupe lowo olorun alaye olorun ti o je wo gboku jade ninu alaye ti won gba laye jade ninu oku omo mi olorun to mo mo mi wa laye to mo mo e wa laye mo dupe lowo arugo ojo ati gba ti mo ti mo comfort life ronu ti wonu aye mi wonu idile mi ai mo ye ri ohun ti to n ti tun tolorun ojiji n se fun mi melo mo fe ka melo mo fe so mo dupe mo mo lore o baba mi e se ko wa jepe o olorun oni se yin lagbero ti ki iboko rin o loruko jesu kristi e ni je signboard ti o mo toka pe yan wa amola wa eba wa sugbon ti oni ku oloju kan loruko jesu arugo ojo oni seyin be e se mo dupe o e ku ise oluwa o eni ta buku tolorun buku mo gbe yin o olorun ga ninu aye yin e se o baba mi eba nki mama o dabo
1: sha sha sha eni ta buku tolorun buku o ye mi gbogbo le e mo bule je nfi atatu iyo kankan dun mo e ja lo church e wa gbo nkan o e won ti ya yen se o ni irubo ohun gbogbo eyan so le irubo ma ta gayo olorun anu ti mo je eyan ta gayo o ni irubo ti mo fe ki gbogbo eyan mo olorun se laaro yi mi ni peye kan o sugbon be mi olorun ba se dari e eyin te wa ni da mewe yin na se be e lu account number yi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International, First Bank. Bi yon ba wole yon lele, 1966, 36, 38, 73. 1966, 36, 38, 73. Access Bank, Comfort Life Mission International, ni ogbe jade. E ni gani wole ki ni Bible ta fe ka? Nice. Na nan lo ye ka ka 10 to 20, but e jia ka lo ni Wednesday. Anna lo ye kaka 10 to 20 la ka lo ni o la la pari we Matthew gbogbo eyin omo te mark birthday yin lo ni te mark wedding anniversary yin mama baba te mark wedding anniversary aye to why o ya lo ra anuba ibi ti olorun mu yin lo ati eyin oni wedding anniversary ati awon olojo ibi ki emi awon woli ko mu ode be happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary enikan ni e fun mi number mo be share testimony temi na 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 send the message. You are blessed. It is well with you.

lanu iya yen o ni o wa lowo omo buku ti o kin sanu o lo wa lowo aye yi sototo ase ki so jori na fin se rere akobi ile le mo ro na lo killers born de je eyan oba awon oba lo mo bo se npin inu kan na na gba waye ikan lowo ikan yolosi ninu inu kan telomi bi ikan di oba ikan di amugbo iya kan lo bi omo marun ikan wa lewon ikan be America ikan se wa gbori lo ewon ti kan gbori la America ma de pray fun to ba gbo mi o ni yan ipin ibanuje ami kejire o ni yan ipin ogun now ogun ta oko to wonu aye awon kan tori e ogun aye won dawo do elomi ti rowo yo tele ojiji nisi ko rowo yo mo te ba ri elomi tele eyan to je pe lodo e ero ma npo ni oko ara le atara atamora sugbon gba ti aye koju odisi gbogbo n to ni di itan o wa deni ti pada woju awon to fun tele elomi so pe se mo pe ngba ti mo rowo yo mo lawo fun yin e mo gbagbe mi bayi ogun ti mo so ga domose ogun ti mo so afun ni di atoro je en bayi sami ogun yo ni jao

ajo NFN o lo ntoro aforiji be lo wo awon mo Nigeria ti are wa o je jade yen ko be jode o ya mo ti gbe body kuro lagba be se mo ti ja yin tele o pe to ba dojo ketala o ju ta lampa ni lati ma benu re gagagan eyan lola niyan ti sojobo o ni ko gbe bolu super falcons ile wa ti o ma koju ko gbe bolu bayana bayana tori lege south africa le no fese won set ko mese yota lo laya play off pretty dj feya agbaye tele ko je ko ni gagaga niyan o ilu casablanca o gagaga ni o ti waye de di agbogbo mesa le oni yo waye lola o bo je ja niyan o ye mo tin lo sile okere le tori pe mi rojo mu loko eyin tema chambe lapa be yasha iku gboku yen adamu e yojo e furu e rupa na eyin temi ten tatata supe ten dati yin mo ngoraye oku ni daba ma la se ledua ten chambe adura be busy o de papapa e je nlo todo awon gbebole leyin lori kokere Kesare se woju pere eyan lo sodo tare rafe joda airawo agbabo le leyin lori kan kere tani o je wipo jodo lenje gege bi royin se njagodi mima en omodun mokadilogbo oguna eyan 19 years of age o lo je wipe won lo ti fe lafani lati fi tan bale o gege bi agbabo le leyin lori kan kere ele to je wipe yo tete agbọrin awon mewa ti won da julo lagbaye simply because lodun ta wa gaga oni rawo re be ti ni yogonburu se wa fe gbo ninu idije canada open ele to waye ni pele oliko mejo eleni mejo ta ma si quarter final e je leyin mo wi pe o te sojo omo bi dorile de faranse kan enye auto fees o te si loju pelu ameyo mefa meje si marun mefa si meta ele to je wipe o ti di igba kokan la tele ra won ele to mo bi bori le de spain na ti yo lanfa ni o enye lati se be lati ma se dada enye ninu idije ele to je ti slam ground gagaga ni yen gege bi royin se wan je ko de mimo omo bi bori le de spain o o je wipe larin bi adoje ogoje ojo 140 day o lo fi lanfani lati ma se dada to si nfi awon eto oniruru bale lowo ta waye o je je niyan ko be jode mo ti gbe body kuro lapa be o ye yin temi se nwo mi lo

o ti ro paro wa se ti ajo FIFA te ma UEFA o ni gbogbo ti nbe laarin yin e lo pari re o ni egbo be ba pari e o le je akoba lala eyan fun bo lo lofese gba kakiri tubutu ro le agbalaye o ni je FIFA tino o ni farabale ko gboro lateru sefree o ni sefree mole ro pe o je ko le pe bi ani fatino eyan ju gbogbo oro tin be laarin eleti enfa be ni pa be ni gbagba ogba eyan laarin ara yin o gege bi uze kaja gege bo se soro re chalaye lo ni fere njogi mani.

di gbogbo osere awon waziri niyan omo lojo obio tun lanu ba mi mi gbo pe o damu o ye ba mi oye depo ni gbogbo kwara polytechnic lori alapa abe yen bebe doctor ololade lati ni to first baptist church eya ni gbogbo suru lere le lorin je ka de ni yi mori alapa abe gbogbo yi ni mo kini kokan ejeje e mo pe loni yi ko egbe bolu Manchester United yo ma lanfani lati koju yi ko egbe bolu Leeds ija leyin mo we pe Messi mo ele to ja wi pe Michael Carrick ti ja koju mimo we pe iparapa to ni ko lanfani lati po bo tile wu mo kere omo sugbon wa ni fese won se to ni ko ni le lanfani lati gba o mo ni gbe yin debe ni won ni ko ni le lanfani lati gba gege bi iroyin se ja koju mimo wo se to mi lowo Amadebo sugbon won ni seri ni sado madness won te to ja gba bolu lowo eyin omo bibi orile gba Argentina yen won lo na o ti se igbaradi die die sugbon o cheche ko ma ti lanfani lati gba bolu tuni Amadebo sugbon Marco short for se mo ko bi mano awon na won se igbaradi na seyin eyin ti Manchester United e ku afoju sona o jeje gaga ne yan o ye mo gbe body o dodo awon bi ba oku isoto awon ti gona of gona o ye gbo mi dada officer Chris ni gbogbo pts ni le ilorin e gbo ko e o shake abayo mi o lu dasine go net fc eje ni gbogbo atakumasa is ori alapa be baba ma jo lo ko sawe o ye gbo mi dada Alaji Wadi Kola Adejuma awon ti male Gunners niyan EP 5050 bread fortune bread in buraye mori nbe lowo ta wa yi asna won le ti lo tun foju sun rawo agba bolu lapa yen nenu iko agba bolu Barcelona to jomo bi orile de France yen eyan Jusco Kunde won le lo foju sun lori bo se ja wi pe iko agba bolu Aston Villa won yonda Koza Ezri Koza won yonda re foye latari oro owo ni se ma se iko Arsenal won ni won le gbowo owo banta banta won le loko lori tare rawo agba bolu lowo eyan omo bi orile de Gesi na eyan Koza owo ti ipa gbagbolo Aston Villa ti won pere fun o je milionu lona maro dene ogore egugo euro eye 75 million euro sugbon Arsenal o dobi pe won le ku lo sugbon won wa fe lo sinu ipa gbagbolo Barcelona won fe lo gbe Kunde o da Kunde ni ko o si wahala eyin ti gona bala masukuti oni gbe debe ni o da papa eyin ti Chelsea o Chelsea ye ba mi Rashid Adelabu gaga ban gbogbo Chelsea ni gbogbo ajegunle le lorin owo ko aji ara sida ma mi alalubarika to sojo bi eyin laya ajeta o ki alapa be mi gboko yin o ye gbo mi dada Pastor Gbadebo Akeju lati ni ja lafi Oluwa Baptist te ma lagba Sunday Adebayo o ye gbogbo eyin ti Chelsea baba Chelsea ni gbogbo Asadam te ma giri alimi e gboku yin e damu e yojo e furu e de pana eyin ti Chelsea abule sowo lesa alagba sego alaba gogogo ni e gboku e duro re ngboraye se ma se yi lo mo ga la ni ta gogun ajaskori waya awon ti Chelsea toko toko ni e se ri oro lori Mikalo Modric era wa gbogbo le ni omo dun maro ti logba omo bibi orile de Ukraine won ti joko di mimo we pe awa setan lati gbo oro latenu ipa agbabolu ele to ba fe gbe agbabolu yi Amadebo sugbon ayalo o la le fi sowo o to si je wi pe ibi ti o ti ma ri bọọlu gba dede o la won fe lonu e lo boda omo yen ti wa je ko di mimo o ti le je wi pe awon iko agbabọọlu kan la tori le de Italy boy awon agba ti en benbe awon esimila o mo fe gbenu si Amado ti je ko di mimo o lo wo kuro lori le de Gesi boda lowo ta wa yi iko agbabọọlu ti Frank Lampard eyan Coventry City pe won lanfani lati to je pe won se de si idije league agbakuta lori le de Gesi ti Frank Lampard ju ko wa won ti fe ganu si won fe gbe gege bi ayalo ni eyan lowo ta wa yi eyan lori oro mi Kalu Modric ni o bo se je niyan ko be jode e gbe yin ti Tottenham o ye farabale ka e gbe le won le ti tun lo n ba ipa agbabọọlu AS Monaco la
olori oro Folare Balogun omo to da wahala le lẹ́nu ìdíje ìfẹ́ ẹ̀yẹ àgbáyé tọdún 2026 yẹn kódà wàhálà tó dálẹ̀ bilisi yaso wọn àti ìparí ẹ̀ lọ́wọ́ tá a wáyé ipa agbábọ́ọ̀lù tottenham wàhálà wọn ṣetán láti bá ipa agbábọ́ọ̀lù as monaco sọ̀rọ̀ lórí àti lè gbé agbábọ́ọ̀lù pẹ̀lú iye owó tó tó mílíọ̀nù lọ́nà ọgọ́ta euro 60 million euro sì náà yẹn gangan o ó jẹ́ jẹ́ nìyẹn kò bẹ́jọ́ dé ó yẹ jẹ́ tún gbé bọ́ọ̀dì sápá iwájú ẹ̀ẹ́gẹ́ bí nǹkan ṣe lọ inú ipa agbábọ́ọ̀lù as monaco yẹn ó náà mo ṣì wà lọ́dọ́ta rè ìrànwọ́ agbábọ́ọ̀lù ń gbà kànáà nínú ipa agbábọ́ọ̀lù manchester kóbákóbá lálẹ́ ìyẹn pọ́lá bílẹ̀ pọ́ọ̀bà lọ́wọ́ táwọn ẹ̀pọ́n tó ṣe é ṣe kódà gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ wípé èkó kẹ́yẹ òkè bí ẹyẹ láàrin paul abile pogba àti as monaco wọn ló ṣeé ṣe kí wọ́n pín gàrí láàrin ara wọn fún kálukú kó yàgò fúnra wọn nítorí pọ̀ fún ọtí tọ̀ sí pẹ̀gìrì kẹ́lẹ́kọ̀ọ́ kẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ olójọ bí ìpò ọ̀rọ̀ yẹn jẹ́ lọ́wọ́ tẹwà ẹ̀ kí ló sì fa bìkọ́ọ̀sì nítorí injury àti wípé ipò agbábọ́ọ̀lù as monaco wọ́n ti ṣe pààrọ̀ olùkọ́ni wọn philippe louis tó jẹ́ agbábọ́ọ̀lù tẹ́lẹ̀ rí nínú ipò agbábọ́ọ̀lù chelsea ó lólùkọ́ ní ipò agbábọ́ọ̀lù as monaco

0: tornado. Si gbogbo si wahala si gbegbegbe o ti se o pada se gbeyawo lana o. O n be lololufe re Georgina won jo fuka si ara won lowo. Koda oka yen ise ni dana ngba ti mo wo lori ero ayelujara iyen social media o tun fe ma buna mo mi loju. Oni ki kilode eba oko yawo gagagan ni e ka ma ki pipo ku rere agba
1: eko ojumo ka ki na gba te pe kan de amon de fe abiodun a ki mi lo ko temi bi a ke ko advice man you bi a ke pa gba pada won si need e laarin won gba ran le gba pada
0: oro si nbe nle lori oro Lewis Kelly le to jaje arin gbogbo mo na ni ninu iko agbabolo Arsenal ona omo odun mokodin ni ogun ni ma yo ngbenu si Chelsea ngbenu si 45 million pounds million lona marun din ni adota kun oni Arsenal ko le lori Chelsea ngbenu si ma yo ngbenu si a wa le so boya ma yu ma pada gba boya Chelsea ni o pada gba
1: kan je ite bo kan je ite ganu si
0: ehn
1: kan me ro si lo laarin won won ni die
0: ngba ti Bruno Gumares te ti de lojo bi ipo mo yen o ti ninu
1: wa fa lati gba gba last season ti Gumares go ti de gan ko ri fi first level so kon ko mo lo mo ba yo mo wo mo bench ni ke si lo je obambo mi o so ti ko lo je are nilu bo mi lo ehn so bo mi o boya ko gba na pada
0: kan gba po gba pada
1: yo wulo fun
0: oda agba eja
1: wo sa ni won laye gba
0: isele kan sele lana ninu iko agba bolu Casino United sugba dupe oro yi o fe ifarajo ile ti o sele ti Samuel Oparaji eni lo pe odun meta din ni ogoji ti Samuel Oparaji ti eleran tu lori isu isele to sele lana yi adupe nitori pe iroyin ti ti mo ata pada gbo oni pe o se fi ostige on fi ostige mi sugbon awon kan wa so pe kirufe isele iko ma ba ma sele papa julo lori le din Nigeria pe o ye ki awon ko ki won ma mu oro eto ilera awon agbabolu lokukudu ojuwo leyin fi wo se a le so pe awon iko agbabolu won mu eto ilera lokukudu ni abi o ko waye be eja wo Eriksen
1: o waye be se re o sise mo waye to kan mo numu se dun pe amo ko gbaragba lala na pe won ni ngba to fe gbe sinu
0: mortuary
1: pe
0: o
1: so won si gbe lo si won o first jimi ni sin adura wa ni pe kolorun je ki o pada saye ko si pada ma gba ball re se ri ko bi ture o ti le sele ke be so to para di sele ti fi bi an fo na sele
0: o
1: ni Cameroon gba to pa ni jacob lojo si so en si ri pe iwe na o ba sele nipa ti Eriksen o kan te gbe o se ri ti mi kan so nbe na ni pe ko si gba ti o ni nkan o le gba emi awon asan kan wa je pe yo kan wa lojiji ni sugbon gege bi imoran fun awon ajo NPFL ati awon club kan to bora si bi mo sayewa awon agbabolu won lori kore tori pe ripe ti condition Eriksen na bo ti sawe yo to ni oke okun ko discover kini yen ko ri pe o sele ta sele tan lori pe won den kan mo fi time si ibi okan re so that what fe se to what fe se time yen yo alarm yo ring so en demi kan ro to ro wa ni pe ka to fi kun a gbeyanju awon club tori pe awon club yen kiri pe won mo se lori ito lera awon agbabolu won won ti medical test won de ma n se buti e ri pe ara
0: o se join le Casino United
1: e ri pe ara requirement OCMPFM match na ni pe ambulance ma wa ni
0: stadium
1: Islam medical staff so o wa nti mo kan ro won ni pe kan je ka
0: kile wo san match to jina
1: so so kan fi afikun awon routine test yen kan pe won se to pe won se le kan meji losu tele kan ko mo je bi abi kan losu abi meji losu lati avoid uru kan bayi sugbon mi do pe o si wa laye sugbon mo gbadana kan lo je ki won la lafi aboko si kan je ro ti le sele ibi ti America ka to ju ti Nigeria lo sele be sugbon kan ro pe ka to mejo pe afikun idira awon agbabolu wa pa mo se test le la mo igba fun won tabi discover pe atoma ni awon aisan kolon kolon to wa ni agbara won
0: ko to di pe a wo oro ifesoranse Super UEFA Super Cup laarin Aston Villa pelu PSG Chelsea o jo bi pe won fe lo anfani pe Enzo Maresca won wa Enzo Fernandez won wa lo gbe million lona ogofa pon 120 million pounds lori Enzo Fernandez elo ni won ra 105 million pounds ko ni won ra lati Benfica 2023
1: se won ni jere ni
0: erewo ni
1: iran so won ni jere
0: ko se won erewo na je lori kukurela
1: kukurela yato sera won
0: ki lo fi yato
1: to fi yato ni pe defender ni kukurela then won ti mo pe by Man City won lo dada so then eric pe ra pe kukurela gan lo transfer request So Chelsea na wo po ni summer yi. Won ra nikan ni 170 million pounds.
0: Morgan Rogers.
1: So awon na bodo do wo e pada. So mi o ri to buru nbe. Eh yen so yen so ni jere. Chelsea mo se mo leta. Na bi le da Maduke 50 million wa leta.
0: Eh wo ye ti won ta kini ni Andre Santos from Manchester United 50 million pounds
1: go. So Chelsea mo player ta won mo ba se mo se. Gavin ga mo ba se mo ti bi apa. Wo ya won fogun ta player ni ati mo.
0: Oda. Eja we ni na. G Masu,
2: who
0: can you bullet people?
2: No Chelsea, no football.
0: Alas, Obe.
2: Alas, Obe, Paul.
0: MOBT Super Computer to you, see why?
2: Atokun.
0: Super Computer to you, see number five.
1: Oh, somebody who can answer, and this is my yard, and Madame Lunjari.
2: Ever so far that day, it's the studio of Bonama.
1: I'm going to go to the house. You're doing.
2: No Chelsea, no
0: football.
1: I'm a champion.
2: Chelsea, no football.
0: I'm not sure what I'm saying.
1: I was going to say,
0: Lagbo Sport, eja ma sere daya dada, o fun ni loko atagbara.

0: da ba tin wo lokun la tin wa re ni te waju
1: mi like line to fi pari eyan e ko gbono yo mo tun sogun be jajo mo yo mo lojumo to ni nko ni se wa mo gbe to da se iko wa ni pa laanu wa o
0: ati awa ti won sa nu fun
1: it's me olare waju oye wole o
0: o da lori protocol yen mi dola yin ka ja ni ajibade mo nje awa kokokokoko ta mo tari si waju yin la ro teni e gomina abdurazak ti tawo gba awon osise omo ogun ti won deri lo si ilu omo aran o gbori yin la bande fun are bola me tinubu
1: o da eh bola bebe si gbogbo orilede na e se ra yin lokan o ki e si mu ibagbepo alalaafia ni okokodo oro ti baba so opo lo jana biroyin ba wora tan e gbo lokokundun laaro otuni
0: lo ni na adeleke la be igbimo re to ri se to ipanango ibo won tin pe fun wi pe asofin ye ni ipinle osun asofin wo lori ikini ngba ti iroyin ba farabale to joko sori ati baba e ma gbo
1: ada eyin lori iroyin to nawo gan se ni mo ma so pe ki won fi ibo ki won fi na egbe oselu akodu pa o iwon so pe ki won da rogbodiyan tabi wahala sile ta lo soro be e gbo nigba ti iroyin ba ranju kankan laaro tuni
0: o da awon iroyin wonyi ati awon miran la ma se be tari si waju yin lojumo tuni e ma ka ara
1: enle o enle o enle o awon ewe iroyin to ba wa sode nkan
0: an po jantere mo ni ponchi
1: eh
0: wo lo tu yato
1: da lo nbi
0: o nbi mi o ta le mi o bi e pa an pada bo
1: an bo

0: to e ka bo pada awon agbabo won ni adebi samose
1: agbale lesson agbale sin expense
0: oh da okay like oh lo school is school lo lo school Odiwo ninu wero yi vanguard to jade lojuma toni omi arebola medi tinubu ma ti keti to lori telemu atewi atagba omo orilede nigeria o baba ni esumo bi e wa fe ti gbeyawo oro o ni egbo baba to soju kan kini ohun ama ho e je asira wa losusu owo ka fi mo sokan ka si mu igbe aye alalaafia ibare ni gbepo alalaafia ni badawo arebola medi tinubu ma ti kesi ogbogbo orilede nigeria ni ti to orilede yi wi pe e ja sira wa loko lojuna ati koju oniru ipe nija leyi to fi eka orilede wa nigeria la pe ati lati mu iru gogo ohun agbega bo orun to ni se pelu alafia ohun itesiwaju te mo idagba soke orilede ye are eniti igba keji are legbimo asofin agba orilede ye senator barao jibril eni to soju fu ibe gangan lo mo ti pe ipe ohun ni ojo isegun lasiko eto kan yi tun lo waye ni international conference ni be gangan ni lu Abuja o ibe ni are Bola Ahmed Tinubu ni bi ipade aporu ohun lo mo ti je ko di mo wi pe ni lu akoko ta wa ye oni gba ni igba Olorun ni bata fi nduwo mo se pataki oni se bi awon agbabo won ni ailas Olorun paka o mo to won aporo fo merin wo oni se bi baba to soju kan kini ohun ama o su o ya ya o oni ni lu akoko ta wa ye o se pataki fun gbogbo orilede Nigeria lati mu ibagbepo alalafia lokun kunu o baba asire lo ni so ki lojuma to ni vanguard lo seri e laaro toni o
1: o ye je ke mi na so be ki lo se wa sinu where the nation to jobe lojuma to ni gomina wa ni ayin ni pile kwara Abdulrahman Abdulrazak o ti so be o ti tawo gba awon osise mogun ti won tari won si lu omuara iyen ni ijọba ibile irepodo ni pile kwara gomina Abdulrahman Abdulrazak ni o se be ni o tawo gba awon osise mogun ye eyin o ni ojo isegun iye awon isamogun 22 armored brigade ni sobi barak ni loye lori o gba awon isamogun ye lasiko to ntawo gba won pelu eni ti o je adari agba tutun iye fun iko am fun iko Nigerian Army 2 division iye o gagun awonu amuda bakona to fi mo adari fun iko ta mo se 22 armored brigade ogagun Nicholas Irume gomina wa dupe lowo are Bola Ahmed Tinubu mo bi o se yara chasha ti o tari awon isamogun na wa si ipinle Kwara o ni igbese ye yo ti mu ki eto abo ki o ti bo gbepo iyen ni ipinle Kwara gomina ti so wi pe ijoba ipinle Kwara yo se be se ati leyin fun aseyare awon isamogun won yi e fe kan si wa jo se inu wa the nation logis mi reyin
0: ohun ada o fere gege kini won

0: won so ngboro aye odi wo ninu iwe iroyin punch to jade lojumo toni omi odi wo ni pile osun efibo efipa egbe oselu accord rawrawo ki se rogbodiyan emi ko nbo so o down si lo fo kenke oro si gboro aye lojumo toni omi ti o ni tawon ni tan ti oda si wa gba elo more odi wo ninu iwe iroyin punch to jade lojumo toni won ni senator francis fadam si tin se oma so fitin soju eko ilahorun ipinle osun ni o ma jade si bombo lojumo toni o bi o tin se afomo gbolohun oro kan leyin ti won lo jana irin to foju han ninu fona video kan eyi ti won lo gba legboko lori itakun ayelujara o nibi to ti je ko ni ma wi pe se lohun ma so wi pe ki awon araalu ki won fi ibo ki won fi pa egbe oselu accord tan yanyan ni ipinle ohun o saju akoko yi be ba gbagbe jana ile ti ninu fona video kan leyin ti won ni o gba legboko lori itakun ayelujara ibe gangan ni won ma ti ri o wi pe fada un si ni won ri to fi ede yo ba soro ti o si fi esun kan awon omo egbe oselu accord party wi pe won se akolu sawon omo egbe oselu all progressive congress apc ni ipinle ohun be gege bo ti foju ninu fona video ohun ni won lo paro wa si gbogbo awon ti o nba soro lasiko ohun o wi pe ki won bere si ni se akolu loloko ojo kan bi won ti fi esun kan wi pe o so wi pe ki won ma se akolu sawon omo egbe oselu accord party ati awon alatileyin egbe oselu accord party gege bi esun ti won fi kan nilu ilesha ninu atejade yi ti office re leka iroyin leyi ti won bi lede gamboro won je ko di mimo ni ojo isegun nibi ti o ma sofin ohun ti o ti wa jade tan yanyan o o ni egbo asigboro lasan lasan mo ni o o ni e mo mo ko bo un lowo o e mo mo fi re de de e mo mo fi re un la o o ni e dako ejo jade e mo tepo si aso ala ohun olohun to n so ni pato ni pe ka won ara lo ki won fi ibo lekun rere ki won fi gbe egbe oselu accord party ki won fi gba won danu sigbo olohun o so pe ki won da rogbodiyan sile senator fadam se ni olohun so be fa won alatileyin te ma egbe oselu apc oni edako oni gbogbo awon oro ran dandan ni gboro aye edako e ma fi lohun ni gogo gongo oni tori pe kini ohun o ma ti de ti gbohun o ba won kan tin so ti won sin pe kini ohun po yenu ka kire bi pe gbolohun oro to tenu jade oni kini ohun ko ma dadun kire bi pe yo ba ara dogba o olohun o so wi pe ki won se kupa awon latileyin egbe oselu akodu ohun to n so ni wi pe ka won ara lo fi ibo won ki won fi pa egbe oselu akodu patapata ni ipinle osun ebi ko so be o a go balance there fall down see lo down soro laaro to ni
1: asaga yega ni keyan ni igba wo wa igba wo oju awo lo
0: eh
1: o mo itumo we yen
0: mi o ranti mo punch lo se ri iroyin elesa
1: okay e je ke mi o se kini ke mu iroyin yi ko na ri ni wa iroyin daily post nje ki lo fa lasigbo ki lo fa because ni ipinle asun lori ara fada o se se wa ri igbimo to bi se to ipolongo ibo si won pe ni the mono campaign council yin o ti icc won ti pe fu wi pe e lo wa ni sokoto e lo fa bo je gbigbe egbe bo se fifo e fun asofin francis ade nigba fada o se lori oro idukuku laja mo awon lati leyin awon mo egbe oselu accord party ninu ijesha iyen ni ipinle asun Kawari kolu polongo ibo ye ni won pe fun wi pe ki won gbe igbese ofin ta ko fodown si eyan lojo isegun ninu atejade eleyi ti alaga egbe oselu awon leka eto royin ati ipolongo ba mi dele salam ofin lede se wore won te waju o won ni ede abajo ta won se npa wi pe egbe efun efa nsokoto anyhow ko sa ti de station ni won ni ede abajo re ohun ni ero video kan eleyi ti o ti lo kekeka ero video won ni won ni o se afihan fall down se lasiko ti eni ti o je asofin to nsoju apa ila orin ipinle osun lasiko to nke si awon mo egbe oselu apc lati yabo egbe oselu accord party ki won fi ibo won ki won fi pa egbe oselu na sugbon ko yona na ro gege bi pointo ti ni pe o pada fohun lede o soro si tabi alaye ipo ohun to won mi ni ko re na like this I want I mean it gege bi igbimo olupolongo ibo imole iyun the imole campaign council TICC bi won se fi lede won ni oro to tenu fa fa down si jade ye o le mu kela asigbo ko be sile ni ipinle osun o si le mu idupoko ba emi awon megbe oselu accord party to fi mu awon melebi won e wo e lo foru e fa n sokoto ko se ati de station ni daily post ni we royin to yan na oro
0: ada o kai lai e igbo lo to mu ibagbegbe ibagbo tu abosi ibagba koro
1: ko se ati de station
0: iwo lo so be
1: emi ko o daily post ni o python baba n jaja pari e
0: mo binu gba to karo yi lekan to ni python so pe iwo temi iwo ro yi punch mo ka
1: okay
0: ah ti a o ni ta
1: ase
0: elo muri odi wo ninu wero yin vanguard to jade lojumo tun ni omi lori alekun to de ba owo osu awon omo ologun lorilede wa nigeria are tinubu e mo jo jade baba be ba ti fe so owo osu won e ma tari e si won direct transfer ni ke mo se fu ajo mo ogun o undume lo paro wa be si olori yoko bambam nile wa nigeria o eni tin se olori omo egbe to pajulo nile gbe ma asofin agba lorilede ni gba kan nri ali undume ni o ma ti gbo si barabande fun are bla ahmed tinubu o fun igbesi akin eyi ti baba gbe bi o ti buwo lu kini ohun ka to si mu alekun ba eye owo osu tawon omo osise ologun orilede wa nigeria leyi ti won ma gba ti won si ma ganu si gbenu si gbenu se lasiko ta wa yo won ni owo ohun ni won mo mu alekun ba ti kini ohun ti o si ma lo bi 250,000 naira leyi ti awon omo ogun orilede yi ti won ma tewo gba gege bi owo amurele lasiko yi be lojuwe igbesi ohun gege bi e wuri lala fun ajo mo go orilede ye are tinubu be ba gbagbe e jana yin leti o wi pe ni ose to re koja ni are mo mu gege ati tekanda to si buwo lu kini ohun ka lo ni ida 30 si ida 80 fun ajo mo gun orilede ye oni ki won ma menu e ka won na si ma gba kan ba gbanyun ki won si ma gbadun e bo tin lo loko kejeji bi won ti fi lede o won ni igbesi ohun ati alekun to owo osu awon mo ni yo gbera so ni osu to nbo ninu atejade e to fi lede gan ni ojo isegun nilu abuja ondume ni o ti figba kan je alaga wo igbimo tekoto lori oro ajo mogun orilede yi o wa sipaya re wipe alekun ohun agbeyewo to da lori oro owo osu awon osise ohun oni kini na yo ma so eso rere yo si ran won lowo lati tubo jawe sobi ninu ise okan ojoke yi ti wo ba nse ati igbiyanju won lati gbogun ti iwa igbesumo mi iwa janduko atawon iwa odana miran leyin to fin lewa nigeria leyin to fin lape o senator ohun to wa lati apa gusu ipinle bro no tesiwaju o ni ejo jare o niru akoko ta waye edakun o ki ma so wo osu nikan ni ke mu alekun ba edakun e tubo pese ohun elo irinse eyi ti won nilo fun won o ni ti a ni tangbora yo gbo bala si dabi vanguard lo seri e laaro to ni omida
1: ijoba apapo ti kede ri pe awon ti mo awon isoro gbogi eleyi ti an soku fa la sigbo laarin awon agbe ati awon adaraje ijoba se fi lede ri pe awon ona mefefa eleyi ti awon ti demo baye ri pe awon ko won yen lo n soku fa ija awon agbe ati awon darandaran ni awon yo gbe igbese lati ri pe awon bomi pano ija na ti yo si ku yanyan won je ko di miwon pe bako na ohun ni atunse yo tun waye lori ilana bi a se nsin awon ohun osin lorilede nigeria nipa sise amulo awon ilana igbalode minister alekadegba soke awon ohun osin iyun idi muktar mahima ohun lo soro ye lana ti sejo isegun lasiko to yan na ro fun are bola me tinubu ni ile igbe ore to me nilu abuja minister yi je ko di bimo ohun ni aye le ise ohun awon ti gbe awon igbese lorisirisi awon asiyori ile yan fun are mahima ipinle plateau ipinle nasarawa kaduna ati adamawa to fi mo olu ile wa labuja ni won yo awon kokko ma gbajumo lati bere ipetu sawo lori ija awon adaranje ati awon agbe wonye bako na awon eto to ni se pelu oro ye yo ma gbera so lawon ipinle wonye oni awon kede awon ipinle wonye gege bi ipele akoko awon ipinle tawon yo ma doju ko latori bo se je wi pe awon ipinle wonye ni won koju ija awon agbe ati awon adaranje julo inu wo royin vanguard ni royin won wa laaro ti
0: ore ja sare bomi la kini ohun papapa bi oge ja sare lo mu oja tin be lori igbako eyin ko ya wa ko yi ba ba ti pada de atupale royin o n te siwaju ba ti ko we re omi oju oja ja o fere gege anbo a ni pede
2: you love food but hate the discomfort that comes after. The indigestion that ruins your mood. Don't let stomach discomfort control your day. Gascol antacid delivers fast relief you can feel. It neutralizes excess stomach acid quickly, helping you get back to what matters. It's effective, affordable, and easy to find. No stress, just relief. Choose comfort. Choose confidence. Available in pharmacies near you. Gascol antacid. Fast relief. Full comfort. Gascol is a product of Fit

0: tọ e ka bo pada si abala lambe to lori atupale royin comrade Hussein Abdul Aziz omo tosho e ba ki gbogbo mo rile de Nigeria kan ko de jasiko yi
1: aduwe olohun to tun so wa di jasiko yi akede amonde fm fun wa fani gbogbo gba ile se na ni jona
0: ami olohun
1: aki pastor atomida olohun ni jasi sese
0: amina ya
1: hamu bara lena aku gbogbo gba olohun ni joshua
0: ami olohun
1: ni fi wale
0: ami o
1: god bless nigeria
0: to eh oku kan God bless Nigeria.
2: God bless Kwara State. Ni ipele na ti o ngbe owo bo se ngbe owo ati iresi fun awon araalu lo ni be ba gba te ba dibo omo yin o ni se komo wa sorire bo te file tawon iya won na tun ti sami
0: in
2: fe pele awon iya se nsami won si ngba oju wo le fi wo gbele
1: e ri pe mo ni wa wa eh oro kan te ma nso emi na

0: ife mi
1: oko mi
0: se o ti fi egberu lona 300 naira yen ranse si mummy fun itoju ara won
1: mo ti se be gege
0: ati egberu lona 300 naira fun owo ile eko alabi
1: mo ti fi ranse
0: ati egberu lona 100 naira fun owo moto yen nko
1: mo ti se iyen na
0: ah ah o ma ya kokan
1: be ni o ile ifowopamọ ti npf microfinance bank lo je ki sisan owo na ro mi lorun
0: gbadun awin owo to ya kokan ifowopamọ to daraju eto ifowopamọ lori ero aye araya bi asa ti o ni ifowosoya ati ise sinsin awon onibara ti o le gbekele te *7777# lati se account pelu ile ifowopamọ ti npf loni tabi ki o gba ohun elo lori ero app wa lori google play store tabi app store
1: beni tete yara lo si eka npf eyikeyi to sunmo julo ki o si ni iriri eto ifowopamọ to rorun
0: ile ifowopamọ ti npf lati mu ki igbesi aye sunwon fun gbogbo eniyan.

iwa ti se awon odo to nbe nbe ni ewu lawofin to ba tun wa nlo ni dakeji owo odo ni e ti se bere eyin odo wa nle yi eti yin melo e je mo pe ta ba faro wa lakaka ta mura sise ko seni ti o le je eyan tori pe ise la fin deni giga iwe lo ye ka kokoko kaka to kawo ka firun dudu sise ka ma ba firun fofo sise ka wa na le de eyan pataki lawujo e je asora fun je kuje imukumu pelu ilokulo egbe kegbe pelu irin kunrin o lanfa ni to le se fun ni aso iwoku o to somo lu abi rara ka so ni bare ka so ni bare ni gbogbo ojo jina si olaju odi pelu oge aseju igbo mumu kolo sisa ati amupara o to somo eyan pataki e jina si ayawo kaakiri ori aye lukara kiko lo ma nko ba ni on to wo re o to ma fi gogon fa ti won ba nfa so po gbo ti won ba fi lo so po gba ko ma ba asaku ba fojo ola re ni o imoran yi waye lati odo alase fun Shock Global Bread to ni ki so fun yin pe odo oni ladari ola Nigeria

0: Ka e ka bo pada lati e ka ipolowo oja wa abala lami to lori atupale royin be na ni asiwe ma gbagbe pe lami to wa laaro to ni Comrade Hussein Abdulaziz omo to so awon la ngba lalejo ti won tin ba wa fuju sunu kan wo kokokokoko le ita nambe si waju wa Comrade e ku atutun lataro
1: se seun ga pastor
0: e ja lo sori koko mi eh gbolohun to ti enu are ile wa tele ri oloye good luck ebele Jonathan jade won gbara ta o be ni won ko minu lori won ni oni oru a ngbera eni lo le ejo a npejo lotun a npejo losi to ro mo eto idibo abi abajade eto idibo won ni kini ohun o ti poju won ni de bi pe o mu akobo ohun ipalara to lagbara gba ba eto isijoba awara wa lori lede oju wo leyin fo ogbolohun yi
1: o to ni won so wa e pe se mo pe iwa wa na ni o mo so bi e ko mo so kini kale kan pe ki lo to ko ijoba o kin accept responsibility tan ba re constructive critics she understand instead kin ya gba se ba fe sun kan mi ko mi pe mo se kini yen ti n ba ti se a se pe only bi se ti le gbo o toro laye enu en ton pe lo ta re ore de ngba mi yo mo se eye service fun e understand but to ba n so ro n pa re jujuju o le je pe n to n so boya ko awe pe n pa ro mo na ni o wo pe a se pe nkan to lo n se yi se nkan ti yan le fowo gba pe yan n se ni to ba ti fowo gba ya to ba ti wa se ma se n pe ola ki esi nu a bi o ti ye ka lo ba ti wa n se jawo nbe lokun ko be ka si re o tu niyan iyen niyan ijoba gboro le ri critics to ba wa criticism to ba wa constructive ki won take responsibility ki won de se lori an ta ba de ni tanra wa to some extent ijoba mo ngbo se bi kan la so pe won o fun won san we jawo ta ti lo approve e se lenu pe mi emi se thank you to be at least but to gboro wa jo ti won ta ru won de se won asini kan wa mu wa so what do you want to sorrow for to sorrow pelu ijoba ma gan ma in ti o kan won ma ma bule won ekeji ni wi pe alatako ten na bayin to da nipa government we are talking about kijoba no gba critics mara is part of democracy is part of government she understand so alatako en egbiyanju e je won na ni pe lo to in to wa Nigeria aida afara hanju da da lo e yo are yun yo ku nu oro she understand but to ba pe nu aida 100 le bari te ba ya da yo kan e try je ka lo mo pe da da lele gege bi to ye ni joba to wa nbe ile ni baba fayemi so o ni subsidy remove for Jonathan 2012 o la won ta won wa ni esin yen gba yen awon mo pe n to da ni bo je pa atun loju mi fun a bi o ti ye but awon mo mo paint e bad faralu e so fun titin lo pe gege bi wa wa ni yen se mo ke mo ti di comment ngba na citizen ni won but devil is your convention ni to pe awa wa tele be a be ko ko tele be look at where we are today e na si wa lona now ka wa wo wi pe Igbo didi aban lo ile ejo pastor se pe en to fo bo lo yan ibukun ni fun eni to gba nko o se gbe te ba gba nkan lowo mi kin ya je kin ya ni suru ko ni kin yo go iyo de fe go nko ko ni kin tun ya asa o e di afika gba won kini yen ye te ba wa ni mo ri pe oju mi brother je ni rob me of what belongs to me e wa ni ma lo ile ejo lo ile ejo now so iwa wa ka ki ka ti teni ka ma gba teni le ni ma ti wa ta ba le ri mu kuro ninu wa ni mo lo court but e ko mo so kini kan fa awon igba latako the court intra party conflict tin wa ko la ko awon igba kan be lu ni si

njẹ gogo gogo bayi la gohun agogo dugbe dugbe bayi lohun ta kere gbe ndun e ku dede asuko yi ni gbogbo aye kaye te tin gbo mi losan toni se dada mo ba yin ode o da bi o senu sele yin wa ti e tin gbo eto yi losan yi gbogbo apatapata la se edumare a ri aje jeun atugbe on te mo je de losan toni oyin mo ba dugba ni egbe yewo fu ti ojoru ojo wesire eyin na mo pe bi ago meji la osan ba ti roke lapa bi ta jo wa ni kan ni alalubarika diamond 8.7 fm ni le lorin atawa ati yin ni bi n ba tin gba si yin la loko kejeji keyin no mo mumura bi goli opopataki lowo balawura bi to so wa lo lati ijejo ninu lanla e to tun demi wa sita jo se pe ki re ki ara wa losan toni olohun adupe o amo lori be mo tun dupe pataki lowo alase apase kan ni ta wa ye baba dada ti won fun wa lori ofe nla yi baba mu won lori te lori gbogbo loga loga ni kan ni ta wa yi egbe yewo odoro ogbode kankan kan losan toni olare waju oye wole lo ko temi o eje bere si ni mu kini ohun papa pa bi ogan loko kejeji agba kan iroyin gba ni tori pe o gbo mi je loju abiyamo o arabirin kan ni won mo ni o mo mu obe to si gun oko re pa o leyin osu mejo ti won ti se igbeyawo ile ise olopa ni ipinle abia ni won mo ti fi lede wipe awon ti fi gboro ofin gbe arabirin kan eni ti won pe oruko re ni abileko sarah innocent o lori asun wipe se ni o mo gun oko re innocent lo mo gun okunrin ohun ogun padawura mo ni o lasiko ti ede ayede arukusu gbodun ro so lasiko to waye laarin awon mejeji gege bi iroyin to te iko egbe yewo lowo o won ni isele ohun lo waye ni ale ojo abameta tin se ojo saturday ni abule yi to won pe ni uru isimiri ni ijoba ibile ingua ni ipinle abia o won ni tokotayo ohun ni won mo lanfani lati se egbe yawo o ni osu kejila odun 2025 yin odun to re koja o leyi ti o fi pe osu mejo gerege saju ki isele la lori ohun ko to waye gege bi awon molebi ologbe na gege bi won ti se alakale alaye lokokan ejeji sugbon o nigba to fi di kini ohun mule fun iko egbe yewo to si ti awon nigege ada lowo ni role ojo aje tin se ojo monday ile ise olopa ni ipinle abia won je ko di mo wi pe se ni iroyin la lori ohun ni o ma te awon lowo papa julo ile ise olopa leyi to nbe ni agbegbe huru isimi ni ojo kesan osu kejo odun 2026 ta waye gege bi agbenuso fun ile ise olopa ni ipinle ohun DSP Morin Chinaka gege bi o ti fi lede o salaye oro lorin kini won ilekun o ni egbo arabirin Sarah Innocent ohun ni won ma fesuko wi pe lasiko ti gbodun ro so fi agan arukusu lasiko ti kini ohun to lalewu to si suyo laarin ohun ati oko re lo ba fa obeyo to si gun oko re lobe nigbaya lasiko ti ede ayede to nlo laarin won o gege bi iroyin to te iko egbe yewo lowo ti wi o salaye oro sowo waju o wi pe papa pa bi ogan ni won gbe arakunrin ohun digbadigba bi eko osoro lo sile iwosan sugbon igba ti won fi dele iwosan kasa eleran o mo ti tu lori iko kolohun o san wa o gbanu tan iroyin to lagbara gba ni iroyin miran tun leleyi baba n toro omo gbogbo abiyamo parapata porogodo eja mo toro omo alalubarika kolohun mo fun wa lo mo gba je nsin mi o ile ise olopa ni won mo ti fi gboro ofin gbe arakunrin kan ni ogun odun o lori esun wipe igba gbogbo onimo lu iya to bi lomo bi eni lu baramoni ni ipinle adamawa ni isele ogbenu tan yi lo mo ti waye o arakunrin kan eni ogun odun ni ile ise olopa leyi to fi di pagba si ipinle adamawa ni won mo ti fi esun kan wipe o mo n fi igba gbogbo tabuku ya re to si n lu iya ohun bi eni lu aso ofin ni o sugbon won fi lede wipe awon mo ti fi gboro ofin gbe afurasi na afurasi ohun ti won pe oruko re ni John Mahmud.

do leni ti won ni o ngbe ni konakuka ni ijoba ibile mayobewa ni ipinle ohun ni ilese olopa ni ipinle adamawa ni won ma fi gboro ofin gbe o latari bi enikan se gba tesan olopa lo ti o si lo fi oro ohun to lo fi to won leti pe eh tete mo bo tori pe igba gbogbo larakunrin ohun lo mo mo nlu iya re bi eni lo asofi ko mo aje pe lojo kan yo lo lu iya oniya ti o si lu temi o si mo lorun re eni ti se agbenuso fun ilese olopa ni ipinle SP Sulaiman Nguruje ni o ma tari oro hun o ti gboro aye ninu atejade kan yi to fi lede gamboro ni ojo aje o je ko ni mo wi pe eto iwadi ni o ma ti bere to si fi di re mule pe labi o toro Mahmood ohun lo nwuwa ipo ohun to si fi gba gbogbo lu iya to bi lomo bi eni lu so ofin ni o eni ti se commissioner olopa ni ipinle ohun gege bi iroyin to te iko egbe yewo lowo won je ko ni mo wi pe won ma ti pase o wi pe ki won tari Jona si akata awon ajo eye ti eka ti yo se iwadi lori oro na won ni ki won si di daju pe afurasi ohun won wo ri eriye lo si ile ejo o ko lo kawo poyin rojo ko si wi tenu e ni ile ejo lasiko ti iwadi gbogbo to ba ti pari tan bakan na ni ajo ohun won wa koroju si eyi keyi iwa ipa ka mo tabuku eni labele won ni kini ohun ko mo bara dogba o ati pe ile ise olopa o mo ni fowo si be ni won ni foju rewo eni keni ti aje iwa bajo ohun to ba se mo lori o gbanu tan ye mo tun lagbara o.

kun gẹgẹ bi o ti yo wo eh losan to ni ai gẹgẹ bi o ti te ko egbe yewo lowo won fi lede o bi pe ajo eyi to ngbogun ti lilo ogun loro nile wa Nigeria ta ma si NDLA ni won mo ti fi gboro fi gbe baba agbalagba kan ti won gbe ni grandfather lede gesi ni o atawon mejo kan lori esu gbigbe egbogi oloro ati se fayawo kini ohun ile ajo eyi to ngbogun ti asilo ogun ni ipinle edo ta ma si National Drug Law Enforcement Agency NDLEA ni won ma ti jade si bombo bi won ti salaye oro losan toni won ne won ma fi gboro ofin gbe baba agbalagba kan yen grandfather leyi ti won pe oruko re ni Musa Muhammad eni odun mejidin lo toto miran leyi ti won fe sun fifi aya pa o biti biti awon egboge oloro ni ipinle ohun adari ajo NDLEA ni ipinle na alagba Mitchell Ofoyeju gege bi o ti sipaya re fun awon onigege ara ti kini ohun to si ta gambro se ti gbo iko egbe yewo losan to ni nilu bi ni o salaye oro o ni awon afurasi ohun ninu won ni won mo ti ri awon okunrin marun ototo ti won si ri awon obirin mẹrin ninu won ti won fẹsu kan wipe se ni won ka obiti biti awon egboge oloro amuni raju kankan mo won lowo gege bi arakunrin ohun gege bi o ti wi o ni awon afurasi meso ototo ni won lowo gan lasiko ti awon osise ajo na lasiko ti won sise ase kara ise takutakun ni tibitoro ipinle na ko to ri pe okete pada boru mo baba agba lagba grandfather se agbalagba ni ka pe eleyi ni abi agba aya kọlọhun o saanu wa ni o daily trust gbe be lo te ko egbe yewo lowo losan tuni o tun gbanu to o agba kan royin gba ni

ogan ko to ni pe won soju opole losan toni agbaka royin gba mo ni o won ni omode birin kan eni odun 12 ni ikare kini ohun o ma ti di rede rede o latari ejiya kan eyi ti won ni awon kan fi je o latori pe oji 500 naira dokita to se toju omo ohun lo fo kenke oro na se gbura ye o omode birin eni odun 12 kan ni iroyin fi lede o gege bi o ti te ko egbe yewo lowo losan toni won ni be ba wo owo omo ohun se ni naju owo re ti owo ohun to si ti rede rede na dandan ni gbura ye o won ni ka owo omode birin ohun ni won fesun kan wi pe o di eyi ti won dana sun latari bi idile kan eyi ti omode birin ohun leyi to n gbe lodo won o sugbon ti won fi iyaje ti won si da pattern si omode birin ohun lara lori esun wi pe o ji owo iyen e 500 naira gege bi isele ohun bi won ti sipaya re gba ti dokita to nsise o nile iwosan akose mosele yi to nbe ni ipinle Benue iyen dokita Tovig Ise gege bi o ti filede gamboro lori itakun ayelujara Facebook ni ojo isegun o je code mimo nibi ti o ti n parowa si tun lori telemu wi pe kini ohun o mo ku die kato oni omodebirin ohun oni osise olopa lobirin kan leni ti won pe ni middle age female police officer ni o mo pe wa o sile iwosan ni nkan bi ojo mewa seyin pelu owo omodebirin ohun ti ina ti jo radanandan latari bi pe idile to nduro ti eh idile to mo obirin yi ti won ni o ngbe pelu ni won mo ko yaje omo ohun o latari esun ti won fi kan wi pe o ji 500 naira 500 naira ko lohun o sha nu ni ye na o mo tun gbenu tan gboro aye o

0: Hello, Ekaso. Ẹṣeun orúkọ yín.
1: Orúkọ mi Alhaji Abdulrasheed Babu ni generator ni Niger Road.
0: Ẹṣeun, ewo ninu awọn iroyin lo kan yin laya losan.
1: O kan mi laya gangan ni omo tin na iya re.
0: Hmm.
1: Se mo pe o na ti so apo iya ko.
0: Hmm.
1: Yato si pe ayo je. Eleda iya re gun ti ya je.
0: Hmm.
1: Tori iya o na labaru omo.
0: Hmm.
1: Kini ra o ba wa ma se pomo. To mo mo na iya tu bi lo mo.
0: Egun lanlan ni o. Egun ti le ran eran re lo nlo yen yen patapata. Ku na ba bi mi kai. Olorun ni ja riru emi bi sayi wa. Ami Olorun. E se gan. E ja tun wa lomi to wa loju opo ilosan yi. Ewo ninu awon iroyin te lanfani lati gbo losan yi lo kayin layaju. Losan yi o 09136556950 ni number te lanfani lati pese egbe yewo lakweto.

0: e lead to so many men along kick or any opportunity by my ex in Japan.
1: Oh, le shidi kuro nile Nigeria tapatapata gba be. O ko ni shine ni awon ebi, ore ati olufe re lori ile na. O le japa nitori ti o fe lati se be. Sugbon simi riran nu mo gege bi ona bayo kan si awon isoro to nkoju orile ede yi lapapo. Koda bi o ba tile ko gbogbo nti se tire kuro nile, sibe ile eni ni ile eni, ilu re ni Nigeria je yo ma gbe o lokan lajo.
2: Imoran yin lo n dese ti iboyin lati ikani Diamond 88.7
3: iroyin iroyin iroyin ekun rere lati le ise Diamond FM.
4: Eka bo pada iroyin na re ni ekun rere are ile ye Bola Tinubu te kesi awon omo le ye kan wa ni sokan lawo orisi orisi eya to wa nle yi papa julo are Tinubu tenumo pe le yi oni kan lo ifikun lokun kile yi ko le wa ni sokan are ti igba keji are legbimo asofin agba ile yi barajo bi sojo fun nibi eto kan to aye ni ana ni ilu Abuja eto awon oni won se agbekale re lati owo awon atokan ri soro lori eto abo ati isokan lori lede yi are tan ko sabo sitan lati ri pe o wa ona abayo si ipini geto abure yi papa julo lati gba alafia laye are tesi waju pe apinu aye ko se to papa julo Nigeria se nkoju ipinija eto abo ni ipinle Osun ile ise olopa leye katun Osun kan gbe fun pe awon afurasi merin pe won gbianju ati ja okun mi awon eniyan won si nibon lowo ona ti o ba ofin mu ilu moda keke nijoba ibile ila orun ife awon afurasi ohun olufemi olatunji ajayi dowo akingbala oluwa kemi ati adekunle basira ti won gba mu nigba to ko ife onu won tako won lo si waju commissioner fun le ise olopa le yi eka ti ipinle Osun agbenuso fun le ise olopa le yi eka ti ipinle Osun dsp abiodun ojila bisara ye pa afurasi ohun gba won mu ni kan bi ago meji ajin ni ojo kesan osu kejo odun ta waye o tenumo pe ile won oni won ti ri awon ibon awon afurasi ohun o ti wa ni akolo oropa ninu ise miran papofin o gbe awon afurasi mefa kan wa ninu egbe ti o ba ofin mu won gba won mu latari ikolu kan to waye nile ko gbogbo ni ise ijoba ipinle Osun to wa ni re ni won se ikolu si awon akeko meji le se lopa fidi e mule pe awon afurasi ohun kan ti jewo bi pe awon wa ninu iko egbe okunkun aye sibe ni ipinle Osun egbe awon akeko nle yi nase ti pe pe kan tu okun lorun abi kan gbe lo swagu ile ejo adari awon akeko ololade alalade bukola felisi topo loko mo si ma se veli ti o wa ni akolo ile ise olopa eka ti ipinle Osun lori esun ipe fo lowo ninu lasigbo oro osedo egbe akeko ohun salaye pe ki ile ise olopa bilo siwaju ile ejo laarin wakati merele ni wakati merele ni ogun tan ba ni lati gbe esun re nidi atejade kan to lede latowo adari egbe awon akeko ni ekun lebo iwa orun gusu adeyemo gosaya ati alukoro egbe awon akeko hun olugbemi timothy salaye pe won ti se abewo si adari akeko hun ni igbekun awon lopa to wa ni losogbo egbe awon akeko salaye ipe iyawo Musaveli ye lo salaye kanse olopa lo yabo ilegbe won ni kan bi ago kan aje ton ti pa gbe lo kuro ni ile ni ipinle Osun ile ise olopa le yi eka ti ipinle Osun ton se pe senator Fasi Fadaun se lori oro kan to lede ninu foran kan to so to ke sa lati leyin re kan ja okemi awon egbe oselu Akọ Party ti dibo ti o waye ni ipinle Osun ni ojo aba meta ose yi ojo kedogun osu kejo orun ta waye alukoro fun le ise olopa le yi eka ti ipinle Osun dsp abiodun ojila beselaye pe fathers won tan se pe ko aso terun ti re lori oro to lede ohun fathers ti safomo re pe oro to nso oni oni kan fi ibo le egbe Akọ Party kuro kan se pe won fi awon eyan odibo fun won nigba ti won dibo ni ipinle Osun ninu iroyin miran ebe awon o sise ni eka irinna oju ofurufu ni abele ti pada si enu ise won leyin gba tin da wole yanse lodi ti won gunle fun gba die ebe se pada ni irinna okoju ofufu labele igbese ti won gbe oni o se akoba fun rin ajo awon ero pako okoju ofufu kakire ti botoro leye won gbe igbese na egba ti wo se ninu won ti se akoba fun irin ajo ofurufu agbenuso fun le se oko ofurufu EPC Osifo Whiskey Efe so la ye ipe ise se o si be se pada papa julo won ko awon eyan fun na se akoba fun ege bo se wo tesi waju pe igbese won oni o se akoba fun irin oko oju ofurufu to e ko waye ni osan ana odo segun efe tempe bayan ti bere igbese lati ri pe won bere se pada ati ma ko awon ero ti ose ninu ohun se akoba fun ni ipinle Kwara awon olugbe ilu muaran olulese ijoba ibile irekodun ni ipinle Kwara ti fun olede bi won se ko awon ologun sowo silu ohun igbese na oni olede ti awon adare ilu ohun sin fo fayo won se la ipoja igbese akin lati wa ona bayo si pele je tu abo ton waye ni ekun de bogusu ipinle Kwara are egbe awon omo bibi ilu omuaran omo oba niyi adeyeye ati olomu ti ilu omuaran oba Abdulrahim olalele adeoti salaye to si soro lede nigba ti awon omo ologun ohun ti adare ilese ologun ti so bi ogagun Nicholas Rume Kosodi Rume nigba to soro salaye ipe are Bola Tinubu loko awon omo ologun sowo ati dabobo emi ati dukia ati lati won abayo si ipenije tu abo ton lede ni agbegbe na awon omo ologun ohun ni ti wa ipe won pese tu abo emi ati dukia papa julo fun awon eyan ni agbegbe na ni ipinle Kogi meji lara awon eyan merin deni ogun ti won dola emi won ni ipinle Kogi ti salaye ri won ni won se le nkan bi wakati meji deni adota nigbekun awon aginigbe on fait son lede ipe awon ajinigbe nduko laja ati ta won fun awon to fi eyan se tutu ola tan ba kuna a le san owo tusile tan bere fun onko se Steven salaye pe awon ajinigbe onlo ege bi ogbufo tori pe o nso ija wusa ege bo se we oni owo tan bere lowo awon eyan ti won ko nigbekun lo lo laarin million lona adota naira se million lona 100 kan naira o salaye pe awon ajinigbe on lo gba ere bani soro won ati awon computer ti won lo ton sin bere fun wo bakan na Joshua Daniel ton kuro ni gbekun sela yi ko fara ka sare nigba ton gbianjo lati modu bo kuro ni igbekun awon agenigbe ohun ikara won lo fesu kan ko fe fi adase kolu so ohun awon eyan ohun oni won dola emi won latowo isaka torede latowo awon mo ologun orile awon se lopa amo ologun ori omi ati awon ode bile amo ode bile kan fa lo dagbede faye lọba si fara kasa nigba tan gbianju ati dola emi awon eyan kuro nigbekun awon ajinigbe iroyin ekun ena ni amuwase ti gboyin lati kan da mode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara leyin isimi ranpe yi a lo si ile okere ni Trump salaye pe oni lase pasiparo oko balu to fe lo latari kulaja eto abo lekan si akin pe eku ikale
5: darapọ mọ wa ni itakun kai lu jara wa itakun ibado re Facebook itakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shine supreme lati le ise Diamond FM
4: eka bo pada iroyin ekan ran ni amuwase ti gboyin lati kan da mode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara iroyin ohun tesiwaju ni ile okere are ile America na Trump ti fi de mule ipe ohun ni lase pase paro oko ojo ofurufu to fe lo nibi apero ajo NATO to wa ye nile Tokyo to koja latari kulaja eto abo Trump salaye pe awon osise alabo lo kesi wipe ko se pase paro oko balu ohun to po lo fun lede o se laye pe o n la se pase paro oko ohun papa julo latari ipenija eto abo

sibe ni ile okere okere tan awon eyan medogun lo dagbere faye ti awon meta dilogbon si di awati latare bi oko oju mi kan to ko opo ero o se jasinu mi ni agbegbe le kariba ni lese babe ajo tan bobo ara nile ohun selaye ipe oko won lo subu ni ana ojo segun nigba ti o kojuji o si je pe won ti dola mi awon ero toto meta deni ogorin oko hun oni ona agbegbe ilu kariba ti awon erekusu agbegbe hun ati bi to tin pa eja oko hun oni oko apoju ero e mo se fide mole won ni awon ero ohun oni oko na ko ni akopoju awon osise adola mi ti bere igbese ati le pe won dola mi awon ero won to si di awati sinu mi

labala iroyin ere idaraya iko agba basketball obirin agba ojo yidi tigres oni won wa ko pelu ile france ile hungary ati ile south korea ni isori won jo wa ninu dj agbaye ti awon obirin fiba ti wa ye ile meta yoku won ti kede awon ti won lo fun dj won ti wa ye ninu berlin ile germany laani ojo karin si ojo ketala osu kesan odun ta wa ye ile france kekede awon ojimi agba basketball ti o lo fun dj ohun ile hungary bakana oni yo lo awon aga basketball ojimi bi jovin tona doka kahashi reka dubai ati angry thunder agba bolu lowo eyin fun iko agba bolu obirin agba ojele south africa bayana bayana karabo Klamini, tike si iko hon, kode pe ogbe wuro soju iko super fa kosin tima pade ni ola o jabo. Niji, pa indiji agbaye ti yo waye ni odutombo. Ti waye ni odutombo. Ile South Africa orwo yo kila nkore kuro, enu e diji wafkan tono lowo lata wole Morocco to gbale jo diji hon, pelu amayogo meji sodo Dalmini. Saye to si kesi awon irore kan gbagbe diji wafkan. Kasi gbadjuma anfani ti won ni ati lo fun idije agbaye kan gbe wuro soju iko super falcon city le nigeria

eyin loba loba tin be lode le ye gbo eyin ni joye oto kululu gbo yin pata mo ki o en tem be labe o me ari ni abere wo ayode je ayola oloko mi akani ko yire olode soyan emi lo me lechore okeche alegbe pa yoyi titi ngba ti kin so ma le echure ekiti ni le baba to gbebe mi lomo be bo wa wa mi be bari mi le alayan fe le wa mi simbi tayode jingbe nsere oge so wi pe mo ti ba won sakeke mo fi regbo fa mo ka baja mo fi redi ope ojo pagi lapa kan da pa kan si ojo bo ba pa mi ko ma se po re mi yes ke e tori pe ri ba won re lu waro ko mo bi won se nki won lode waro e fo re lu waro ko mo bi won se nki won lode waro ajo nikan lo mo bi won se nki won lode waro mo bi won se nki won lode waro aje o to dede ogbon eleyo ara le ogbon kan ta ra oko so o ogbo yi pata mo ki in lo lodi ko kan ni nje be gbadu esa to so to ni ojo kejila osu kejo odun egba o le merin din ni ogbon 2026 lawon eledi egesi awon omo we ti won pe o asking back on Joko, who maku ye bebo, lure to lune. Atu joma ju do si rawa eti ma ba she man sheng bogba jo me jo. La koko bogbe yomo lo jobi, ni nui ni ajo, o shu ke jo, e je ma rawa yinoki. E me afi ate ranche showa, e ma afi showa si mi logo. Ite yin sojo bi ninu irin ajo osu kejo omo ti yin ni sojo bi ninu irin ajo osu kejo ni oko yin ni sojo bi ninu irin ajo osu kejo abi ololufe yin to jaya yin atete alabagbe ojulumo sojo bi ninu irin ajo osu kejo e ma nawo soke e ja bere si ni mark bre register yen number te ma fi ateranse sowo si losan yen 081 34 29 34 24 e ma fi ateranse sile agogo nbe bi a ma jingu be won mo lojo bi a ma celebrate won better alawo eyan wa tin sojo bi ninu irin ajo osu kejo yi na awon august visitor e o le fo mo august o ma ri taje se ne tori pe awon mo august e mo pe a ko august bayi osu kejo onjo ma npo olohun awon august dirun ti won fi pe won ni august visitor gogogo a ma se celebrate won 081 34 29 34 24 efi ateranse sowo si mi ko to di pe wo de be lo si eka polowo oja yen bi agogo meji ba ti le koja iseju me dogun won lo si eka polowo oja leyin na a ma te waju lori eto gbadu asha lati ikoni to ta won yo diamond oni won papa bi omo iya mi magose yen o ye ja tun se be kakulu board na sapa waju ko to di pe a ma lanfani lati kawe yen sapa waju e ma gbagbe diamond ni won se papa bi ikoni tin be loke tete tabili ikoni ta won aye ngbo ikoni to joju lowo lode ile yi gogogo ele o yato si ajarabuka oduro te pogan lapa bi gogogo ni e ora e ja gba bayi na ki gbogbo e ko ma senge mege ko ma gbojo owo ko ma skin gba kun jekun ko de ma lanfani lati ku yebe

Ekasan esikowo lenu ise Olorun ba yopin ko awa lere lenu ise tabi okowo ayin layo iroyin ni soke lamude seti igboyin lati ile ise igbonsafe ikani ikejede ni adorun ole owo meje tuta komale sile ilorin ni ipinle Kwara Aya re lori lede wa Nigeria olore mi Tinubu ni o ti ro awon odo lati lo ilana eko ogbon atinuda ti mo ilana okowo lori atile lepa ala ojo waju won lori atile kopa fun idagbasoke ti mo alafia orilede ile yin arabirin Tinubu ninu oro eti o fi ki awon odo lori ayeye ayajo awon odo lagbaye itodun 2026 loni bakana ni oro awon odo lagba nile Nigeria lati lo ilana eti oje jolowo lori fojosun won a ke won si sese kara lori atile mu pe ki ala won ki o wa si muse ajo lominira eleto idebo apapo ile wa INEC ni won ti fi oko omoye dupo gomina labe egbe oselo social democratic party SDP omowe Francis Ajala te mo eniti o je igbakeji re fa seke oladepo si ara ilana eto idibo gomina ipinle osun ajo INEC na ni won je ki o de mo wi pe ipinu oni o tele idajo ile ejo giga to je ti ijoba apapo ti o kale silu Abuja eti o gbe kale oni ojo kejile ni ogun osu ikeje odun yi eti o ni se pelu egbe oselo SDP na ati eni tin se omo oye ohun eyun Ajala ati ajo eleto idibo ile se olopa ni ipinle osun ni won gbati odo eni tin se commissioner ile ise olopa na Samuel Eta Ifo ni o ti jawe ikilo ti isegbe ebo segbe etitu bayo se ti awon oloselu lati yago gedegede si nilo awon oro eti o le da wahala le saju eto idibo gomina ti o waye lajo abameta ni ipinle na oro yi ni o waye gege bi commissioner na se fi iwe pe senator tin soju ila orun ipinle osun ni igbimo asofin agba ile wa Francis Fadaunsi lori esun oro ele ti won ni o so otako ewon omo egbe oselu accord nilu lesa lojo isegun atejade ti won fi lede latowo eni tin se agbodegba ile ise olopa ni ipinle na DSP Biodun Ojelabi loni il commissioner olopa ohun ni o benu atelu

ni agbegbe Ikoyi ni ipinle ohun ilese olopa ohun ni won toka si awon afurasi na gege bi Folawiyo Alagbado ti o je omo odun 32 ati Ajibola Obateru to je omo odun 33 ti awon mejeji ni o je pe ibi ti won mo won mo tele tele ni Ibadan ti nse ololo ipinle Oyo to iroyin ni shoki ni sai ni ko ni joba ilo ederapo mo wa ni agogo marun irole fun iroyin ijaki jado agbaye lede gesi atupale re lede abinibi yo le ma gbo ni agogo marun abo e seun teyan ile ise igbon safe ikani ikejede ni adorun ole owo meje Diamond FM layo le kan si akiyin eko wole nu ise e ma wa yi kuro nbe eto adelebare le lanfani lati ma tetisi bayi.

akanfamo to wa lo de sagun sagun lo sa ko je olohun le mi sa to nda mi lo je mi nmo wa ka be si olohun ma to de ope bi ti mo to wa lo de oba ti o je adara tirisa ti fe loni awa o ni se amoyin o bo se wa wo lo nso la re o olohun o kaluku wa nbira won ni gboro lowo ta wa yi Oh, asawa le no 5 hours asawa le no 7 hours mi ga so bodi asawa le no 6 hours ladugo wa ka biesi olorun asiko sin to le se laye igba kan oloyin osu meju abo won mo fe pe bill ina amo lode oni eh won pe adugo to ba so bonu won pe elu elu ke daran elu oloyin osu meju abo ke daran ke je gbesi eh adupe olorun oyi igba pada oba ti o le yi pada to yi igba pada oba igba ti o ni gba Olo ti rewaju ogun ni opa ibi ti mo de lori eto ta pe lade le bara re kore akoya ibi na ni ni da mo de 10.7 FM ni lori en le me se mo wa yi dada se dada le wa be mi na se wa sa lafia le wa eyi tin se be tin pari leta eh won ni sa lafia le wa ibere

letter ni ma wa ibere letter ni emi ni tin to to ni pari letter laye ijo ni o awon mo isin won le mo tin je letter won ni iwo ni to nje letter Allah iwo ni kan ni mo mo ti mo si nsin won mo si oni tin fi jade laye ka be si Olorun

0: aga wo kan te we na gaga to porisirisi o won ti sa lo we o pe bitin wa ku ba mi won ti sa lo eh bari ba aje won lo mi e ku e lo ko ni la te pe a o
1: e ku le sa
0: o ko ye se o
1: omo yin na lo npe o
0: ah o ko o ah baba o e ka bo sori eto
1: Allah
0: ni se to eyin na po we to ni se pelu ajosepo o laarin ilu abi lawujo
1: eh won ni bi kan ba parapo ikan amale
0: eh
1: be ra ba parapo won ma diyan
0: eh eh bi kan ba parapo won ma le be ra ba parapo won ma kini won pe lagiyan
1: agiyan ina ile awon erun tan ma nko tan ma nto yan ni inu ile awon erun won pe lagiyan
0: ibo ni agiyan ma nwa ibo lagiyan ma nwa Go na mon kosi.
1: Ikan dinu gbo lori isuku tu ba ile awon ero dawon ira ba wa ninu gbo leyin ilu.
0: Eh.
1: Ita dinu oko ni lo mo wa.
0: Eh. Oh, eh fun yin. Eh fun yin. Eh fun yin. I mo ni mo fun yin. Eh gba to mo se fe ke gba e gba to inu gbo keko. Se bi ile kan ma se ba ko abi bo. Bo won se ko agiyan.
1: Eh, wa ba bi yoku ko na ni.
0: Ah. Ikan ama mo lelo to ai awon iran won ma giyan awon lati ma giyan ki se awon iran te mo sabari ti mo suga nkan o ehe awon leyin ti mo suga won le ma giyan kankan o e ta won leyin o mo oto ni o agi yan gba mi o le jara agi won mo si yo dabi igba ti kan ba mo awon ile kan ton mo sara agi eh to je pe won ma tonu re lo bayi e ti mo bo se mo ri eh igba mi won mo yo se ruguru be ara igi won mo saba mo kini si ara igi won wa kun be bamu won le jade ni egbegberun awon eh awon ira bi awon ira aladi ah e ma awon ira aladi elomi o mo tin jera ara ewo tun ni jera aladi ope mi ti mo lo wa gba loro le bayi Hello, ko yin mo la tin pe a o ko yin e kuro le o iya yo e ka bo sori ituma okay bo fun mi bo fun olopo lo nke lodo ah mo pate o fun yin iya yo e gbiyanju ah won ti sa lo won si n pate fun olowo ah won pate fun olowo si ti sa lo o

0: Adura lagbara ima waye ni dede agogo merin role ni se adura na ma bere gbogan atankoto ton be opposite Ilorin Grammar School IGS Ilorin ni pejepo na ti waye baba wa wo ni lani ti na gbere manjola la la lokan won prophet okay paul lolorun nlo ku itusle gbogbo eniyan evangelist etodi akitibu ni amọ fun lori emi ni bi se adura to su yi gbogbo eda to fe fanu gbere gbogbo eda to fe fanu dere ku lowo de gbogbo eda to fe fanu pe godi lere oye tete ma bo wa ba jesu akristo re pade ni bi pejepo adura to su yi ka le jora anu gba lekan si jesu loluwa
1: علم القرآن
2: Assalamu alaikum. Isokan ki sebo ki sogun ijo afadura jagun ninu Islam. O pe gbogbo eniyan si bi idanileko pataki. Bayi fi teja tapo ni gugu esin se. 2026 annual symposium. Eleyi ti mo waye le kan lodun. Todun ituti ko. Apejopo todun yi lo si apejuwe ife. Isokan ki sebo ki sogun ijo afadura jagun ninu Islam. Ojo Saturday, ojo kedogun osu kejo odun yi. Doja Aba Central Mosque, Ibadan Oyo State. Se di ago mewa aro. Awon oniwasi ojo na ni Fadilat Sheikh Toliat Olusina Ayilara Keji. PhD Imam agba fun gbogbo ilu Ogbomoso pelu akori wa si ibi ayede duro kilo na ayo eni keji ni Khalifa Sheikh Alhaji Abdul Wahid Adio Badruddin Imam agba to tun je missionary fun gbogbo ojo Samsudin Ali Islamia Association pelu akori wa si ona lati di ayo Olorun awon baba ojo na ti alejo pataki Alhaji Daud Bakatu Oladin Damak are muslimi ile Yoruba Edo ati Delta Alhaji Kosim Olayiwola Osupa Adini ile Ibadan ati Alhaji Sheikh Abu Sherif lati Ilorin gbogbo eniyan lape o

0: Egmont vitamin drops and syrup. Adi di se fun awon ipoko ati awon wewe bi won se ndagba. O ni awon vitamin to se pataki ninu fun idagba soke, abo ara ati opolo to ji pepe. Nafdac fun telu. Afrabite je oja Afrabchem Limited ti won se Panda Paracetamol.
1: Latoke lowo baba e n boro bo e ni Diamond Amuse Park ki lawo eto tin lo lowo nbe sa
2: to e se oloto ori awon tin gbo fun gba koko se pe fun awon tin gbo fun gba koko Diamond Amuse Park je bi igba e bi sere igbalode ti tomode tagba to ti le ri nkan se
1: to ti le sere to le se ka le je
2: gbadun ara won daada ah ah to dara ya daada be ni Diamond Amuse Park wa fun so wa si du fe re te fe se tere to je ra lafia o te ni Diamond Amuse Park awon to wa pe mi o fe duro labe orun mi o fe ko jo pa mi ani indoor games
1: na to wa
2: awon to je pa be orule le ti se won
1: awon ni wonu ojo
2: wonu orun rara awon na wele to wa labe ofurufu to pe ko si du gbadun te fe ni Diamond Amuse Park te ori
1: pe gbangba wa le ala won leyin wa
2: ni sa gbangba wa le ala sa so ibi sere fun to ni leta lejo fun tagba tomode ni Diamond Amuse Park alakoko ni le elekeji to wa dabi re ni pe ati wo Diamond Amuse Park ki sofe
1: ah be le yo se wole o to re ni sofe mi ro po fe ni
2: ah ofe ko sa owo wole si Diamond Amuse Park 500 naira pere ni
1: edegbeta naira
2: to ra mo so pe won ti so pe ofe ko Diamond Amuse Park bo wo Diamond Amuse Park owo ti ogun ni la
1: para lati wole owo ti ogun ni la para ra ni
2: sa Diamond Amuse Park no pe ni park to jowo e lo
1: park to jowo e lo
2: be ni sa
1: ah e da ko ago melo sa ko lo la nsi lojojumo laarin ose e ba n salaye
2: laarin ose Monday to Friday a mo nsi lago mewa aro sa ago mejale lojojumo
1: okay
2: lojo Saturday a nsi lago mewa aro sa ago mejo ale
1: okay
2: lojo sin mojo Sunday a nsi lago mokan labo laaro titi dago mejo ale gbon ajo wa funra wa ni
1: Beyan babo eni ki so fe lo ni o fi wole eledegbeta naira awon kan pe awon ri 1000 e ba yenan na o
2: e se olotu ibi awon to pa awon ri 1000 lada signboard wa won paro but ati ko sibe pe fast lane
1: ben sir
2: ono yen asiko odun lo mo nsise nigba tero ba po so ero po agba mi awon asiko odun be agba le ya ituna we easter abi december ta ni ki bi abi over 1000 ko mo fe ti te wole
1: kilo ba
2: ojun kan mi e je ba family mi to wa abi mo fe gba
1: ojun kan mi ni 1000 o
2: pa ora ti pe ni fast lane
1: okay
2: so number first ni ki se number 2 last
1: dodoko
2: to ba fe to sori ila o le to sori ila gba to ba to kan osanwo bo pe mo fe te wole kin le tete se kon ba kin si jade pada 1000 naira ni be ni sa
1: o da lowo ta wa simi pool eni dani lekan lo lowo be
2: lowo ba isa dani lekan lori simi pool fa won to fe mo ba si wewe
1: omo lo le lewe
2: lati omodun merin sa
1: lati omodun merin soke
2: soke gbon
1: lo le wa se dani lekan yi aha
2: merin sa
1: aha adupe pupo lowo yin fo le number lo le pe si leyin to ka fi yonda yin
2: 08026 2677 3152
1: oda eje yoro yin ka ma lo fun to ni e ba da ko yin le kan sibe se je o
2: oruko mi ni oluwa toyin olabode pupola pelu re fe olemi ni manager Diamond Amuse Park ni loni
1: to eje mo se ba kebi na ma gbe body ki ma yonde eto to ku le pastor lowo pastor se ise wa ganu si gbenu se
3: atenu baba
1: eleyi ko koja be o gbogbo re na ma lonu e wo eyin na ma ko ni ninu le ma pe I don't get that la to god win hey okure ti temi o god win emi na mo ti ja o nja le ni wo ye o god win iwa na o to ti rowo oh god win Diamond Amuse Park ti ya o god win opa ibiti ile mi ya olare waje ogun ni opa ibiti le ruko temi alaka fo re ya lo gbe tele sana princess tomalati fabula mo ko ye go ko papa fere na kana kan go lagbare lo kana ipade wa di wo bi ojoro

ki ojo anu ko sokale ko ro witi witi eyin lekun sori aye gbogbo wa ka ro tu wa e si o gbogbo olorun loke ogo ni fun oruko re o olorun mo se ori molade omo to lase iba oro to titi o e fata iba won eni mimo o e ba si o oruko jesu olorun ijo mimo kerubu ati serafu iba re o Olorun tin dabira ninu isoji olosoosu ni ta pe ni Efata. Aso oto ni pe ohun t'Olorun ti se leri lati ma se ninu eto na. Na lo ma nda lara o. Olorun ogo ni foruko re lekan si. Tora rojo mo so loko. Eja ta kankan kan. Ni won ba akoko to ku fun wa lori Ategun ni osan tuni abiro leni. Eja lo keti to ati bo ti ye. Awon iko ati riju Olodumare won be pelu mi lori eto. Baba wa ninu Oluwa, Woli, Moses Ademola, won be lori eto. Te mo

0: Wow. Special Apostle Olaleye Oluwole baba na nbe lori eto ko wa eh eje nti bi ko ni role yi eh baba woli Moses Adebola e ba nki gbogbo awon orilede Nigeria pe won ku dede asiko isa
1: orilede Nigeria pe o ya ti ni anfani lati gbo mi aki wa kabo si to efata ti odun kan yi
0: adupe
1: ari anugba loruko
0: Jesu
1: Jesu
0: to baba wa special apostle Olaleye Oluwole oye yin na ba nki awon ara li pe won ku dede asiko isa
2: ni oruko Oluwa aki gbogbo ara le pe eku ifoju sona fun efata ti odun kan yi
0: adupe
2: ni oruko Jesu gbogbo lekun to o titi Oluwa ma si
1: amen Jesu Kristi
0: ni oruko Jesu oda baba woli Moses Ademola mo ni kankan be ti ayiriwo lana mo si mo pe ba ti pari eto tan tawon eyan ti fiye si won ti focus si agbara wo lo nbe ninu yin tori pe ojo meta yi a fe fi yin olorun ni sugbon awon eyan gbodo ni oye won gbodo ni imo nipa ohun ti a npe ni yin gan agbara wo ni nbe ninu yin
1: e seun olotu agbara nbe ninu yin te ba gbon ti won pe olorun oni oruko kan tan pe olorun won pe ni eleru ninu yin
0: eleru niyin
1: yeah eleru niyin
0: kabisi
1: itumo e ni wipe tiyin ba de olodun funra ra ma fi eru sokale
0: eru olodun ma sokale
1: a ma sokale
0: kabisi
1: eleru niyin nigbati eyin olodun gba inu tubu ti a fi paul un silasi nigbati wole gbogbo ilekun beru gbogbo lo si pata funra ra won lo si ide gbogbo won enikan o seku ide gbogbo won ja
0: ki se pe won gbadura won yin olorun
1: iyin iyin pe nbele
0: mo bo baba wole o tumo se pe iyin a mo si ilekun
1: a mo si ilekun
0: to 30
1: okan ninu kokoro tin si ilekun lai ni inira
0: yes sir
1: o ni iyin ni tooto
0: kabiyesi o
1: be ni iyin ni tooto iyin to ti okan wa e je nfi apere kan tu fikun
0: eni so lesa
1: Josaphati ilu meta lo doju ko won lati ba won ja nigba ti olorun ko si won oni Josaphati o modara re lamu eyin kole logun yi o oni ogun ti oluwa ni nkan te se ni wi pe sa yan awon akorin po lo oto to n korin sugbon igbogbo won kan mo fe awon ti mo fe ni awon to le yin iwa iwa mi mo olorun to ba ti ba mi yan won je kan fi orin yin je kan fi siwaju ogun bibeli so pe won bere si nko eyin oluwa oluwa si fi ogun eyin o fi ja awon ta won tori pe won ni iwa iwa mimo olorun idi eyi la se wo lati gbe awon lori olokojo kan awon ti wa ri pe emi olorun gbe inu won lati wa ba wa yin oluwa tori pe ogun eyi ta fokan si ayi ti a fokan si nilo lati para yin oluwa ni ogun eyin yin ati won ti o si clear gbogbo won kuro jona so agbara nbe ninu yin baba
0: agbara nbe ninu yin sir
1: o nbe nbe agbara nbe nbe
0: baba awon olorin emi wo wa ni ka ma reti ayeye odun kan isoje fata yi
1: ege bi ati so fun wa ni ana olorin agbaye ni e won ti wa lenu ise yi o ti pe o na ni mama wa evangelist doctor bola re awon na nbe ni kale are guma ni awon olorin ni orilede Nigeria afon fere ni won
0: amoni
1: brass la npe won awon na wa ni kale ti all 101 trumpeters
0: kabiyesi
1: 101 trumpeters lati fi si fere si orun sile ti oro olorun fa re yo mo olorun a so kale en gan si mo pe nkan be ninu yin bakan na olori emi ni eyi ti en gbo ohun won labe awon foran to nkorin Queen Asaf Queen Asaf awon na nbe ni kale
0: awon na wa nbi
1: eto awon na wa nbe ninu eto yi ti won gbon soke lati yin oluwa bakan na Kehinde Ogedengbe awon na nkorin oluwa fun won lori ofe e gbon won ta awon na yin oluwa de awon akorin apapo wa won tin gbaraji ninu Iriaza won tin gbaraji ninu adua ati awe lati je ki orun si awon akori apapo wa ama square fun efata awon na ti gbaraji so ninu orin a je ki gbogbo eyan ko ni ifokanbalẹ wipe orun asi ni ojo ye
0: orun asi
1: asi asi
0: ki la pe akori ipade
1: ko ni sisi ilekun pelu iyin
0: sisi ilekun
1: pelu iyin
0: pelu iyin
1: be ni sir
0: kabiyesi o
1: yes efata By praise.
0: By praise.
1: Yes, sir.
0: Oda I just had a very tori pe baba wa special apostle Olaleye Oluwole. Awon ni won ba wa fi oro ase kadi eto to nile. Eh sugba e je mi o duro lodo yin pelu ibere.
1: Mo
0: ti irole yi.
1: Oda.
0: How many brass bi eto tin lo lowo lawon na wole. Mo nbo won fun yin laye. E ba n gbohun soke a jo yin Olorun ni. Sugba nkankan wa ti mo fe bere lowo yin. Yato si awon olori emi tan reti.
1: Eh sha o sir.
0: Ijo wo ni eto yi o waye ati bipe awon iranse Olorun wo ni ka tun ma reti to sawon akorin emi
1: ojo on 18 ojo kejidinlogun ni awo bere to je Tuesday ose to nbo
0: ose ta wo lo
1: ta wo lo kan ta wa na gaba e on la mo ri eh ojo meta ni a bere lati 18 Tuesday 19 Wednesday ati 20 Thursday ti di ago merin abo iyan ti gbera so gege bi ati mo awon iranse Olorun ti Oluwa ma lo fun wa ah ani awon baba wa eyi ti Olorun nlo ti a si n gbokiki won o na ni awon baba wa prophet Femi Dairo baba inu yanju re
0: okay.
1: Awon na nbo bakana ni uli agba ni eyi te ma n gbo lojojumo baba wa S O Korode
0: baba Korode
1: baba Korode olusagutan MA Pupola Pastor Olaolu Adeyemo awon na awon ti Oluwa ma lu won po lorisirisi gegega ti mo ani ojo meta awon ni baba wa Pastor Moses Owosheni Owosheni Oluwa ma lu awon na ni ojo ye awon woli po awon pastor po evangelist wa awon ti Oluwa ma lu won tin daraji fun ise eto isin yi a nbe omode lokunrin lobirin ka ma si gba pe ojo meteta oko wa ti o da wa pada oko wa ti o da wa pada ile ni mo feran wa leti wi pe ni osu meji seyin ani ka mu irin ise ta tabi sise wa ati okan ninu elu nta nta boya nta ogun ni alemo lubulura ni abi karole
0: ele mo karole
1: karole
0: ako mo bi beruka
1: beruka
0: o ba je monomi na
1: kan mo dani ka sa mo yo kan dani lati fi se ategun fun awon iyoku eni to ba si ni ero won le mo gbero wa church won le mo spina
0: e yo agbada ero ma o
1: be ni spina ti to sa spina ti to so tele mo te prove wa e mo gbe machine wa so Oluwa ran wa lowo loruko je a o gbadua si ni ojo Thursday ati ebe adua wa prayer request a o ko ye na wa nipa gbara je Jesu Christi a o le anuba
0: oda oya amoni brass e ba gbon soke e mo gbagbe oni ta ko lana laarin iseju aya ni o iro didun

0: Diamond FM. Ibaye gbadun lo jewa logun. Lati inu yara iroyin Diamond 88.7 FM. Ilorin iroyin agbaye.
1: Ninu iroyin agbaye irole toni na Gomina Adeleke kede ojo eti Juma gege bi aye isimi lenu ise o bakana ni ora awon osise lati dibo ninu eto idibo gomina ti o waye ni ipinle Osun Senator Fadansi Buola fun ipe latodo olopa o latari oro ti won fesuko wipe senator na so Adari awon odo ninu egbe oselu People's Democratic Party PDP ni ipinle Kwara pe fun abote mo akunyawo Ojise Olorun kan to je lesin Muslimi Janik segbe leyin oro ti o so nipa Muslim ticket Lati le okere leti ma tete si wipe awon 44 jọlọrun ni pe ninu ijamba oko ojo mi toko ero akojo ladagun odo kariba lo ile de Zimbabwe abo yin gbo ninu iroyin okowo wipe ijoba apapo ndaro tita tiketi lojo wajo lati le san gbese awon ileise oko oju ofurufu Nenu iroyin amulodun leti tete si wipe Brinjota barata lori bi awon omo ita sese tabuku re ni ipinle Eko e tete si ninu iroyin ere idaraya wipe ikọ agbabolu Casino United fi patalari iroyin pe ozo to je agbabolu won pada ji saye Akin yo e kuro le esiku ise oni Olorun ba yo pin ko awalere lenu ise te bi okowo ayin layo iroyin agbaye lamude seti igboyin lati le ise igbon safe ikani ikejidini adorun ole owo meje Diamond FM to takamale sile ilorin ni ipinle Kwara ayodeji ayola ni oko temi a le gbo wa nibi kibi lagbaye gba ti ojopo alatagba wa www.diamondfm.net tabi ki e download application wa loju ate Google Play Store bakana le le ba wa dorepo tabi tele wa lawon ojopo itakun ayelujara Facebook X Instagram temo YouTube nipa tite Diamond 887 FM e ma wa yikuro nbe ekunrere iroyin agbaye na o nbo leyin oro imoran ranpe yi
2: ara dupe pa wa o ina ni o ina ina pa ina
3: gbogbo wa lati gbori nipa ina omo rara to npe mi to tun ba gbogbo duki aje ijamba yi ye ko ma pe wa sakiyesi lati sayewo daada lati dekun ijamba ina lagbegbe wa ni ri daju pe o fi ero ape ni sakiyesi ina sinu ile re ko nipa ona abayo boya ti ijamba ina ba seyo ma se fi onje sile sori ina lai mojuto fun igba pipe e je ka ko awon omode lati mama sapamo sugbon lati sa asala fun emi won nigba ijamba ina e pa gbogbo awon ohun elo ina ti e ba n kuro ninu ile ti ijamba ina ba suyo ranti pe emi re lo se pataki julo sa asala fun emi re
4: imoran yi lo n de tete igboyin lati ikoni Diamond 88.7 ilorin

0: ekaabo pada esho teji kurombe ekunrere iroyin agbaye na re ni sisantale iyawo are ni lewa Nigeria senator Oloremi Tinubu ni o ti ro awon odon langba nile yi lati lo ilana eto eko imo atinuda ti mo oro okowo gege bi opakutele lori ati le mu pe ki ala awon ki o wa se imuse ati ki won le kopa ti ojojo fun idagbasoke ile yi arabirin yi ni o fi pe lede ninu oro ikini korire lori sisami si ayeye ele to je ti ojo awon odo lagbaye eti oko loni ojo run arabirin Tinubu ti o je ki o de mimo salaye pe awon odo ni potile je pe won wa o lati oniruru awon idile te mo awon kankan ele ti o je ototo ti won fi dagba sugbon ni won ni afojosun kan lori ati le ni eto eko to duro re te mo ninu ise ti ojoju lowo lowo ati nini awon anfani ti ojuro ire fun ojo waju bakana ni oro awon odo lati ni afojoso to duro re ki won si te pamose lori ati le kopa ninu awon eto eleti o je ti awujo arabirin ti o je aya orilede wa Nigeria na fi pelede si ti ijoba te mo awon ajo mi ati awon ti o lenu loro lawujo lati le ipese awon anfani ti o po fun awon odo langba lori ati le mu pe ki idagba soke ki o ba awon nkan eleti awon odo na le se lori ati le ko ipa ti ojojo si awujo wa nenu iroyin mi ewe gomina ipinle osun ademola adeleke ni o ti kede ojo eti jimo ti se ojo kerinla osu ye gege bi ojo isimi fun awon o sise oba ni ipinle na lati le ri daju pe won gbaradu won si kopa ninu eto idibo gomina ti o waye lojo abameta Saturday ikede yi ni o waye ninu oro kan afilede kan eleti adari awon osise ni ipinle na ayanleye aina ti o filede eti o yo awon osise ti nbe oni eka pachawiri atawon ise akose ti o se pataki le adeleke bakana ni oro awon osise oba ni ipinle na lati dibo ni ketiketi ki won si daabobo ibo won lakoko eto idibo na ninu oro saaju eto idibo na gomina ohun gboriyin fun awon osise oba ti mo awon adari awon osise fun atileyin won eti o si ro won lori atiba awon onise owo ati awon osise mi soro lori ati le kopa ninu eto idibo na gomina ohun se alaye pe isejoba ohun oni o ti re atileyin gba latodo awon osise te mo awon eyan ipinle osun ohun lati bi odun meta ati abo seyin o wa ro awon oludibo lati da bobo eto won gege bi ibo eti o si kilo tako ju ohun ti o juwe gege bi iwa idaluru sibe ni ipinle osun senator Francis Fadamsi ti n soju ekun idibo ila orun ipinle osun ohun ninu ilegbimo asofin agba ile wa oni o ti bu ola fun ipeti ile ise olopa eka ti ipinle na ti o pe lori oro ti n jaran nlerinrin lori esu wipe o je be pase fun awon alatileyin egbe oselu All Progressive Congress APC lati gbemi lenu awon mo egbe oselu akodun Fadam si leni ti ogunle si olule ajo olopa ti nbe ni ilu osogbo ti nsolulu ipinle ohun ni kan agogo meji osan oni senator ohun oni o saju ni o ti kokko fi oro kan lede eleti awuyewuye nlo lori re wipe nigbati nba awon alatileyin re soro lede yoruba lakoko eto ipolongo kan to waye oni ti o je ti egbe oselu APC ni ilu Ilesha ti oro na ti o ti fa oniruru awuye wuye oro sugbon ti o pada se afomo oro ninu atijade kan eleti o je ki o di mimo wipe ki n se ohun ti o nso oni awon eyan gbe kire oni n se ni o nso wipe ki won se be o ki won fi ibo se be kola si oju egbe oselu akodu lojo iyen ni ojo karundini ogun osu ti alanfani lati ma benu re ninu eto idibo gomina ti o waye nbe ile ise olopa saju oni won fi iwe pe Fadam se ninu leta kan ile ti won ko lojo kokola osu kejo yi lati le so afomo oro lori oro tin ja lerin na iko ipolongo to je ti gomina ni ipele ohun imole campaign council si ogba be ni won fi ipelede wipe akunyawo gbodo wa lori esun eleti o je wipe o le da wahala le tako awon alatileyin egbe oselu accord na saju eto idibo gomina ti o waye lojo saturday ni ipele ohun Neba yina ajo olominira ileto idibo apapo ile wa INEC ni won ti fi oko omo ye dupo gomina labe egbe oselu Social Democratic Party Francis Olugbenga Ajala te mo alamugba legbe re eyan fa seke pa Bajimi Oladipo sinu iwe idibo ti yo ti 48 o idibo gomina ojo Saturday ni ipinle Osun ipinu oni otele idajo kan lati ile ejo giga to je ti ijoba apapo ile wa eti o pase fun ajo Olominira ileto idibo apapo ile wa lati ri ki won si fi oko ajala na sowo si ara awon oludije ninu eto idibo gomina ohun eni tin se commissioner to tun se alaga eto iroyin ninu ajo Olominira ileto idibo apapo ile wa Muhammad Haruna je ki odi miwon wipe ajo ohun oni won tele idajo ile ejo ti o gbe kale ni ojo kejile ni ogun osu kejila odun ye eti o mu pe ki oro na ki o je wipe awon egbe oselu ti won dije ninu eto idibo ni ipinle Osun lo si Medogun ajo ohun je ki o di mi won wipe iwe idibo tutun ti mo awon iwe anko isi idibo tutun si oni o je wipe egbe oselu egbe oselu SDP na ti mo oludije won ni o je pe yo ma benle ninu eyi ti won ti pada se atutere lojo ko to di pe won bere si ni pin o yen si gbogbo awon ijoba ibile toto ogbon niye tin be ni ipinle ohun eti o fidi farajin ajo INEC omule lori ati seto edebo eleti o je alakoyawo to gbonje fegbe ti o si se be gba awo re bo nenu iroyin mi ewe ni ipinle Kwara adari egbe awon odo ninu egbe oselu People's Democratic Party ni ipele ye comrade Adio Odunjo Friday ni o ti fi ipelede wipe amugbedide gbodo ba eto abo te mo akunyawo ati awon afani alelegbe fun awon odo langba ni ipele ye eti o se alaye oro wipe awon odo ni won ko le gbe tun ma te waju lati gbe kediwo lori awon kan ti o le se akoba fun ojo la won odunjo ti o fi ipelede loni lako eto ipa won oroyin soro to we onilu ilorin ti solulo ipinle Kwara lati samisin ojo awon odo langba lagbaye todun 2026 nbe ni o ti fi imolara ikominu re han lori akolu eleti o waye si awon agbegbe kan ni eti se ilu woro te manduku ni ijoba ibile kama eti ati jiji giko ni gbekun awon ara ilu gegebe akolu ti o waye o sawon olujosin ni odun 2025 nilu eruko nigbati n gboriyin fun awon eso alabo lori didola awon ti won ko ni igbekun na oro ijoba lati tubo mu pe ki oro ifemufule ki okun re ki oyi dende si eti o saju ti yo si mu pe ki won le mo bi nkan se nlo lori atile debo akolu eleti o le fe waye lojo waju adari awon odo ninu egbe oselu PDP na bakana ni o fi ipelede wipe ki akunyawo ki o wa o ninu agbese akanse jade o lati ile ise ijoba ati igbe aye re fun awon oluko te mo sisan owo osu awon osise lore kore ati abo fun sisi awon ile eko pada lawon agbegbe ti eto abo ti o ti denu kole ati mimu alekun ba idokowo lori awon odo nipa pipese ise ohun ona idagbasoke lesekoko ojise olorun elesin muslimi kan sani jingri ni o ti segbe leyin ipe ti o fi lede lori oro muslim ticket ni le nigeria eti o so wipe on ko kapamo lori oro ti awuyewuye nbe lori re ti won ni on so na eti o si ja ki o de mimo wipe ohun o setan o lori ati toro aforiji oro yi ni o to fi lede nagba na ni pe o fi lede o lako ti won se ayeye igbeyawo olopo ero latowo ijoba ipinle kano lawon eyan ti o to egberun kan ati edegbeta 1500 loko laya nigba tin soro pelu awon oroyin ojise olorun na je ki o de mimo wipe oro ti o nso ohun oni o je bi ohun ti o ngbagbo gege bi esi ti o gbe lowo eti o si je wipe ki n se wipe o nfowo si are Bola Tinubu tabi are ngba kana to ti dologbe iyun Muhammadu Buhari o tenumo wipe awon elesin muslimi ni won gbodo kupa oninu eto oselo gege bi igbagbo ti won ni ati tise atileyin fun ohun ti o juwe gege bi eto ati ni mo pe ki oludije elesin muslimi ki o je oloto bakana ni o se alaye oro wipe ohun chajo oni ohun ti gbarado fun oro angboju agan si eti ko si le domi tutu si ohun lokan nipa gbogbo oro ko bakugbe eleti awon kan ti won so si ohun lori oro na iroyin agbaye lente ti si lati ikani ileise igbonsafe 88.7 fm diamond ti o takomale sile ilorin ni ipele kwara nigbati aba padade lati idanu duro ranpe yi lati ma boyin gbo iroyin ile okere iroyin okowo iroyin amulodo temo iroyin ere idaraya aroyin e ma se yikuro nbe adetan
1: Ederapo mo wa ni idakun kai lujara wa idakun ibado re Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme
0: Eka bo pada esho te ji kuro nbe iroyin agbaye na on te siwaju iroyin ile okere okere tan awon merin le ni ogoji ni won ti jolorun ni pe leyin ti oko opere kan ti se oko ojo mi to ko ero akojo ti odojode o ni adagun odo kariba ni orilede Zimbabwe pelu bi o se je pe iko oludola se nte waju lori atile wa awon arinrin ajo eleti won sonu iko ajo eleti nboju to awon nkan amayederun lese koko ni agbegbe na je ko de mimo wipe oko ojo mi opere na oni oko awon eyan ti o to ogorun ati merinla to je awon odo to si tun ni awon atuko ti o to bi marun ati apo awon omode eleti won ni mo iye onka won oni odojude o iyen la ko ti ojojo ti ori basubasu iyen ni ojo isegun oko ojo mi opere na oni o je pe aye ti nbe ninu re ni ko le gbaju eyan ti oju adorun lo eti o je pe o nko ero lati apa ariwa kariba lo si awon erekusu eleti won tin pa eja ni agbegbe na iroyin okowo ijoba apapo ile wa ni won tin gba lero lori eto kan lati faye gba awon ile oko ile ise oko oju ofurufu labele lati yanju gbese ti nbe lorun won lo fun awon ajo oko oju ofurufu gbati ilana tita tiketi ojo waju ju pe ke won kowo le lesekese egberoye oni o waye latowo ile ise kan ti o kore nje Air Not to Work Limited. Eti won se be ti won te pepe re siwaju ile ise eleti ni se pelu idagbasoke oko oju ofurufu lori lede wa Nigeria gege bi ona lati mu idarun ba ijorumo eleti nba awon ile ise oko oju ofurufu lori oro eto inawo iroyin a mulodun igbojumo ka agbe fona yon faran oni ishajuran pesoju po ayelu jara ni tuja omo ilewa Nigeria Brent Jota oni oti gbarata loju po ayelu jara lenye ti ofesuka wipe wanshi uwa kutosi onwo latawo awama isota awama gafi yanti okwa lopo awanyama si agbero nilu eko oni ti oje igba juma kana oni okwe fana video ishele na soju opo agba wana gbe video iti onshafian yiko awan okwane kan tingbe na wojure yala ko timbe ninu okore iroyin ere daraya iko agbabolu Katsina United ni won ti fi patalari awon iroyin wi pe agbabolu won lapa eyin Shinedu Ozo ni o pada jisaye leyin ti o ti o dede subu ele ti won si kede re pe o jade laye ninu ifese won se olorun sore amara gbona tako iko agbabolu Niger Tornadoes ni ilu Katsina iko agbabolu on je ki o de mimo wi pe awuyewuye oro lori oro oni o je jade leyin ti awon malebi ozo na ti won bere wi pe ki won tubo ti ifidimule nipa eto ilera agbabolu na ko to di pe won gbo si yara igboku pamo si won tenumo wi pe ibere yi oni o tumo si pe oni ibere yi ni ko tumo si pe agbabolu na oni o ti pada jisaye won tenumo wi pe ozo oni ko si be kwe o pada jisaye o ti o si ki aye pe o ti ki olorun pe o ti ki aye pe o digbo se Katsina United wa ro awon aralu lati ye tan iroyin eleti won le fidi re mule kale eto je ki o de mimo pe awon malabi oso na ti mo awon akegbe re oni won be oninu ibanuje lori ipapoda eni won to made mage baba domi sori ipa ese na ni to nibi ni atima gipete lori iroyin agbaye wa fun irole toni sugba ko to di pe age pete egbo won koko amuwa lekan si ijeleyin ma wi pe ninu iroyin na lati boyin gbo wi pe gomina ademola adeleke ni o ti kede ojo eti jima gege bi ojo aye isimi lenu ise fa awon osise oba bakan na ni o ro awon osise ohun lati dibo ninu eto idibo gomina ti o waye ni ipinle Osun aboyen gbo ninu iroyin ohun wi pe senator ti nsoju awon eyan ilaorun ipinle Osun ninu ile igbimo asofin agba ile wa Fadeunsi ni o ti bu ola fun ipe latodo ile ise olopa latari oro ti won fesuko wipe senator on so wipe ki awon alatileyin egbe oselu APC ki won sekupa awon alatileyin egbe oselu Accord bakan na la je ki tiyin odi ninu iroyin o wi pe awon adari awon odo ninu egbe oselu People's Democratic Party ni ipinle Kwara ti pe fun eto abo ti mo akunyawo aboyan gbo wi pe ojise olorun elesin muslimi kan jigbi ni o ti segbe leyin oro ti o so nipa muslim ticket lati le okere lati boyan gbo onirole to ni wi pe awon meji merin le ni ogoji jolorun ni pe ninu ijamba oko ojo mi opere ti o ko ero akoju ani adagun odo kariba lo ile de Zimbabwe aboyin gbo ninu iroyin oko wi pe ijoba apapo nda lero lori tita ticket lojo waju lati le san gbese lawon ile ise oko ojo furufu labele nile wa Nigeria ninu iroyin amunudun lati boyin gbo wi pe Brent Jota agbarata olori bi awon mo sota tin se agbero ti se tabuku re ni ipinle Eko ninu iroyin ere idaraya lati je ki tiyin o di wi pe iko agbabolu Katsina United fi patalari pe irawo agbabolu won lapa eyin ti won kede pe o jade laye oyun Shinedu Ozo pada jisaye to nibi ni a ti ma se be gepete lori iroyin wa fun ti irole toni sugbon ko to di pe alo nje leyin mo wi pe layajo ojo ni ojo kejila osu kejo odun 1989 oni agbabolo super eagles ile wa eti o tun je agbejoro sam okwaraji ti o jade laye lori papa ni papa isere lako ifese won se ko mese yo talolaya lo silu idije ifeye agbaye tako orilede angola benyo pamo ona ni ati boyogboye ṣugbọn fun iroyin ni yajo yajo tabi ipolowo oja ninu iroyin wa lati fi to wa leti ele pe eka ikoroyin jo wa seka sori ero bani soro yi odo esan okan efa odo efa eji eji arun eji efa lekan si odo esan okan efa odo efa eji eji arun eji efa a de yemi a de wale loko iroyin na jo lede gesi to si je olotu re a yo deji ayola loko temi ere gbogbo odilola lori awon iroyin wa esho 1030 si ileise igbon safe ikani ikejide ni adorun ole owo meje diamond fm tutakamole sile ilorin lekan si akinyo ekurole

0: atunukwe fọlọ ba mi alawura bi baba tin be ti omo be to ni kwaka pa lagbara lori to da le wule se oga agba baba agba an dupe ni gbogbo wa to dupe ni tin si wo koja ope ni
1: an dupe
0: o awa dupe ti wa na ni aya aje ijo lori eto an lo alan pada bo
1: ben
0: eledua ti o wa wo kudi kudi aye wa nje adupe
1: adupe adupe pe okun
0: eledua adupe atudupe
1: adupe atudupe
0: ani ga dupe ngbe si aye awon oga wa mi to dupe
1: da ti o de
0: ogbon ima oye tolorun gbe wo yin bi agbada olorun ni jo faya lai lai
1: amen
0: baba wa dupe be ka dupe lowo oba si to je pe ti oba si ti ba si ni ko si nti ba la ola awa dupe pe to baba ele ite gbe kale yi o ti di omi imo
1: be ni
0: ninu amu imo to ma ara yin wa bu omi imo ti won fi nsara lori
1: be ni
0: ọpẹ ni fọlọrun eledua o
1: adupe ọlọrun
0: adupe o
1: eleda won se o
0: e wa ri bayi kootu mekunu leleyi
1: o ni o
0: lati diamond 88.7 fm du men le lorin
1: be ni
0: ah the law thank you very much
1: e ya sina maikere ku se o
0: iya ba ndire
1: mo nje alaji tunde bolude
0: thank you very much
1: thank you sir ina ku se o
0: eh won o ni ba tunde
1: ah okay ba tunde
0: thank you very much
1: thank you very much
0: eh, eh, ah, ah.

0: adugu alaba esum eti wan di mic e ma to suma eh eh oya e bere oro yi oruko yi ibite eti wa nte tori e wa
1: esongoni e crawle alaji mo kimo mi ba medele esongoni ku ori ofete fun mi ye mo se mo se mo duko lo yin gasa oruko mi ni Samuel and Peter mo je ni to ni pe ni ja oju en to gbe mi wa oro ile lo gbe mi wa sori eto fun irole titun ni ni 2021 morale kan lowo ologun so popular name bobo e won pe ni Abule ni Laduba so igba ti morale yen gba yen ibe yen si je inu gbo sugbon lowo lowo ba ibe yen ti develop dada so mo se wan ra ile yen mo wa lo se documents lodo lawyer mo wa da pada fun pe ko le sign e so ko sign we yen lasan o di serious ogun mo le ka kiri ni mo sa ya bo yen do we ko ko wa sign we ko da pada fun mi o tun di ogun ko sign we yen so ipa to ya o wa ni we yen pe o fi sinu boot moto ore o nkan eni de ti lo si badan o ti move papa pata lo si badan e mo ni ko pe eni yen ke ni e send e through awon oloko si lo ni pada o lo n ti gbo igba to wa ya oro yi wa pada ta similarity pe o so fe nikan pe ile ti mo ra ko ni we pe bi eni pe ile yen awon pada se ba kan ni
0: be iwe yen si nbe lodo re ngba
1: da iwe lodo re ngba yen
0: pe ko ba yin
1: sign e ko sign away yen so igba to sa ya mo wa lo fi awon civil defense mo fi arrest so wa sa sign away yen o ni iwe o si lowo won ni ko pe bi kibi ti iwe yen ba wa kan mu yen wa ba ni station won gba yen so o sa pe ni kan li o da kan mu yen wa fun ni station o de sign so bo si to wan sign away yen ton o lo so e ko pe won yo bacon ile mi yen won yo ku
0: ke le se mo
1: mo lawon eyan ni around ibe yen awon mi na nile ni to sibe so ni kan koja mi lo wa ni ah ile yun sa kesi pe won ti wu bacon be o so won ta mi lo bo mo wa pe mo ni to won na ti yo bacon ile mi o oni a kin fo kan bale ko si wahala oni e mo yan mi je o oni to ba ti wa yan je se bi rute mi lo won ti wa yan je so leyin o re yin n to gbe ma so re ti go gan ni sin ni yen won ti wa pada wa mo ile yi fun elomi won ti ta ile yen fe elomi
0: awon ti n so yen na ni won salaye fe yin
1: be ni sa emi fun mi pa da wa lo sibe mo ri apere gege be to ni pe ni joju mo fo kan fence ton ti se si surrounding ile yen bi three coach won ti gbe si surrounding ile yen won si around won kan si bi kan tun se dia bi
0: won se dia mbi
1: dia bi so se dia mbi yen eh eh so bo se si bi ile yen ni mo lo be arusa ni gan ni afiji mo foju ara mi mo fo ara mi ba mo fi kan e gumo geyan ri na so mo wa pe mo saraye fun orisa ni ori pe ki sa fokan bale ki mo ko bale lo wa e ti won le fe lo mi
0: atore be ko lo se coach si be
1: eh eh
0: abi mi ma yun wa ni ma
1: so in to gbe mi dori eto ni e sa e seun be sa
0: e to wa ni mo pe nikan na ohun na n ta n hale mo yin pe
1: bo wa ni ki so ohun lohun ta ile yen pe boya buru ohun ni iyen je Lukman gba ti mo sa pe yen sa ha mo mi lori phone so mo sa fun won le ko to
0: eh ha yen kini jade nbe
1: e nbe ni pe ko si kan ti yan fe ti mo yan fe fi won si na na so fun mi ko si mo le fa won si
0: okay pe
1: ati ta na ni ko so te fun won si so mo ti lo gbianju lati sa gbogbo pa mi kin lo awon agbofinro sugbon gbogbo e ori oko ni emi o de lowo ti mo fe ma fi se e joko akiri mo ti lo si civil defense office awon ori kankan se lori e
0: ada ne Laduba gangan le ko be
1: be ni sir
0: oda ne Laduba yi e to oruko alagba yen da
1: Abule ni oruko ti won mo si lagbegbe yen daada omo ologun so ni family ologun so
2: Ladu ologun so
1: eh eh
2: ayin lasadu ologun so
1: ologun so
0: yato si pe egbe igbese ni awon awon le tun foro lo te foro lo
1: mo meni kan ri ni police headquarter mo wa ro ko boya ni e ma le help mi ngba ti mo to na ti gbo pe ah Laduba o yo wo re mo lo si civil defense office mo san awon owo keke kan boya yan ko statement nkan awon na gbe se titi di mo se soro yi so mi ti withdraw lato do ko da mo si re ni ti o wa in charge awon nkan wa ni charge awon akanda lodo won o si mi lo sunday mo ni owo te fi mu case mi emi o ko temi lorun so mo ti withdraw kese ko lodo won mi o sejo lo true won mo se ni ki won so do yin sa

0: tori be ba ti withdraw awon so fun pe lo withdraw
1: mo ti withdraw case mo ti so ko asi ri da lenjo so to ko ja yi mo ti so mo ke yun ko ma se mo
0: ise ri ngba te ti withdraw yen
1: be ni sir
0: gbogbo omo Nigeria
2: to
0: oro ri eyin mekunu oro ri
2: abi
0: e daruko yin lekan si
1: Samuel Ampitan loruko mi
0: ipo wo gangan le wa ejo
1: mi o ri na emi ni igba keji alaga awon akanda ti o ti o ri na awon afoju ni Kora State mo si je olori awon odo fun gbogbo akanda ni ipinle Kora State
0: ara lo dele yi tori pe ba ti sere iya ba ndele
2: to
0: a pe alagba yi to wa lati dile ologun so Sadu ki mori da pe
2: Sadu Ayinla
0: Ayinla Abule
2: Abule
0: ni Laduba mo si mo pe Laduba ati odo awon alaji garade kilo si o
3: ndere si ri
2: o so mo one smile
0: kilo mi
3: adugo kan na na
0: adugo oda so adugo Laduba ma lubi ika kada ni ya
2: ben
0: emo so
3: ben
0: aha tori alaji kayode iya dada baba dada alaji kayode malubi se fun mi egun to fi wo ma dagba
3: se fun mi
2: ah omo re ti do ni waka
0: abi amani baba ni ninu awon baba omo ni ninu awon omo ake ninu awon ake
2: ben
0: era ku baba mo ti moro ide waju yin rile kan alaji kayo de mo lubi mo ti moro un de waju won ri le kan e so pe ni
2: ene
0: number lagba yi eni to mejo wa ni ki lo ama ngba ta wa na gbe number yi a pe ko lo ama te yan ba chat won ri
2: o ti e tun text won gan
0: se mo pe ko ye mi de be o ah je ama da gba ama so awu ni a fe be ni o ba di me ni o mo be
3: beni
0: ya ba ndili
2: mo nje
0: won ni number yen yi lo awa na wa wo e ja pe
2: mi na pe
3: ko si lo looto
0: ko lo looto as it text awa lori WhatsApp ara pere pe network wa
2: abi
0: ara pere pe won tan data
3: o se make
0: to tumo si pe e lo ni be ko ori ategun ko ni number 1 ya ba ndile
2: ben
0: nejo ti alagba yi ti pe mi pa mo ti pe alaji alaji kayode e asanu wa oro kan bai to sele lakata yin ni sugbon safi ti wa diteni eleni lowo ni eleru pupo ni eni ti ki raye ni kama agbe njojo pe a ba oni a ba beyan ba mo oto ni o
2: ben
0: ama a gboro to je ika
3: abo daju
0: na la fi wa ato la pa to do won ti ama ba ona ba ngbo mi bayi o sese ki won dide ama Nigeria ngba ti eni yin soro ọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ gba omi lójú mi.
2: èmi ń kọ́ tí mo jókòó.
0: torí ẹ̀ mọ tó dé sọ bẹ́ẹ̀ ọmọ nàìjíríà mọ fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ dáadáa ni o àkàndá tó nípèníjà ojú tó tún wá ní kọ́rẹ́ẹ̀jì pé mo fẹ́ kàwé ó ti wá parí first degree ètí ń ṣòwò yìí ló ṣe ẹlòmíì o. ni wọn di alùmọ́ngìrì mi paanu.
3: bàmú.
0: ó tún wá fẹ́ lọ lè ṣe master master to fe lo se yen asiko gba on ni strike yi wa o wa wo pe owo owo mi yi
2: yo mo yirin
0: ko ba ni bi gere ni wo ti tan de mu tu naira de order je je fe kan pe 5 naira je fe kan pe 10 naira
3: dem 500
2: eh won ti e moment nke pe
0: ibi pe imi gere ni wo ti tan
2: abi
0: yo to baba to mu 500 ya se gere wa yo to pada yirin Omo Nigeria ndo je ki nsoro yi dele dele eni yi owo to ye o fi lo kawe njo na tori strike o su bi mejo
1: ben
0: lo lo fi rale
2: ben
0: eni to si lapa lese bi ajanaku ora ko lese kan won fun re iru eni iwa ni courage pe aduru le ti mo la je blood bi mejo kale we
2: mejo
0: o to se he
3: ah
0: ebi wona mo la do ti ma ku je mbi kan
2: ah mo lo ti ni le si
0: won o ra le
2: ya ta someone
0: ara da bi re ki se re o mo fe ko ma nigeria ogbo daada ni awa wo pe mejo yi tin ba ta nbe e wa develop nbe yi to ba tun wa ku na yo se safu kan to ba tun kan
2: beni mo sa greek ni
0: abarapa ni o to ni pe ni ja oju seru eni be to ba je be lori ni o
2: abi anti idajo
0: ah dajo o yato
3: beni
0: seru eni be abaku saita asoro
2: abi ogun anapo na nikan ni
0: eh bolo bolo ba ma fa oni suju o ma ke gbo e jeri si ni pe yo ma fa nu
3: labe egi
0: eh no ani mo lo ba ba ba ko ni suju o ma ke
2: won ti confirm pe
0: so what jeri si nu
2: yo ma fa
0: yo
2: o ti
0: ko
2: gun se to
0: ama ke o lo awa suju eni kan o suju eni kan o
2: oku nkan lo
0: o ti confirm ye e dakun to ba je be lo ba ri alagba saadu abi
2: ayinla
0: ayinla
2: saadu
0: abule ologun so ni laduba e dakun e wa woro ko fi sada e si ba ni so fa buru yin na
2: luku
0: luku ewe ko se topo ti o de tan
2: ko si
0: to ba je be lo ba ri ya ba ndele
2: mo n gbe eyin na gbe mi na nwe
0: bo ba je be lo ba ri o e dakun tora pe number olo ni o
2: ke wa la fe tun se
0: a si to foro lo pe e dakun awon awon lagbaja sugbon ti won laburo nso yi ni sise ma pe oro ga gagara nu won ni ni o se pe won ni ni
2: be won ni ni si nbe
0: a si nbe
3: won ni ni
0: edaku ologun so family ka ti a so pe laduba lapapo
3: generally
0: be
2: oyinbo
0: mo mo lore nbe
3: sam
0: ana won tun ni mi
3: odi meji
0: be ba wa wo titi alagba esu ko yin
1: samuel ampitan
0: te ba wo ta alagba samuel ampitan e wo la temi e ba wa da soro yi tori ilu de mi ma de daada ni
2: bi o
0: da ko e yo sa na o ma dele ana
2: yo dele ana
3: o si kosu fun wa
0: won kosu o le kini won da ko lo o
2: ki le ko lo
0: ki le ko lo won fo lori di omo
2: o lo won gba su
3: ai ki e na
0: e ki lo pe o de ko mo won ba je o ko yi se won gba we ni
2: o se bu bredi lo won
0: awa Nigeria oro le gbo yi o to ba di dije mejo lagbara olohun to du quarter ko nigba ti won wa fori ti to fe ti nbi gogo ah alaye ma so mo wa bu eleni ni radio okuro ni o
2: okuro ni ru eni be
0: okuro ni o
2: paro nu
0: won mesun wa gbogbo avenue lati reach ni o possible
2: abi ki la tun fe se
0: ngba ta ti wa gbiyanju be ntara oso na ni pe alagba sam weli
2: ampito
0: awon ti mu oro wa pa won ra le plot lejo sugbon nta so na ni pe pe yan ba ti eyan je ke sa bara pa bi je ama won ni oro na ti pada bo si yan je
2: to ra won ti ri be ko ntuntun
3: o ti lo be
0: ba wa mo wa fi sanu yan be ngba mi
2: abi oruko won le ko si
0: wa fi sanu yan ah momo ya won fi sanu alagba yi na
3: ti won ba won ko le
0: so we won le sabi won ma de be ka we yan mo to de be ma ngba won ti ni pe yan ba yan yan je ko ni je ru re
3: be ni na
2: abi anu na fi soro je
0: se mo ko se si ba hun ama nti o wa ti o wa tara ni pe abule ati akiwa bi
2: ati luku
0: lukuman era gwa yoju si wa ni jo mejo ni diamond ni nkan bi agun marun irole
3: the Wednesday
0: agun mefa la ngori eto e ba de ka jo so esun ni won fi kan yin o awon ti wa so pe be ni a so pe be ko
3: a re ti eyin na
0: a ma re ti
2: yin e wa wi tin o
0: ehn ba be na ba de se wa pe oju okoju ala oto
2: be ni o
0: ni agbara olohun a ma reti iwe ile ti won si sign ni nbe lowo alagba yi won safihan pe awon ni pe ni jan to to ama we ti won fun won yi si level ready
2: ara o
0: se e ri kini
2: iwe ile o gidi
0: aha o kini iki lo da mo ni si tin sako
3: be wo ku dada ni
0: wa je si pe o se bi we ti an wo lo le eyi to da mo ni kan ni pe iwe re lo le gbo
3: emi na mo wure
0: get out
2: abi omo ati baba nu
0: ya ba ndele
2: mo nje alaji
0: a ma reti won ni jomejo
2: a ma reti yin baba yin la saadu o
0: ejo ti won so pe o sele ri o awa o si ti gbagbo be
2: a le gbagbo be o du baba
0: a ma reti teyin na ba de a wa jo so bi a ba jo gbe ka
2: abi
0: eh tori na e dakun
2: alaji si mo baba to sumo laduba to pe yan pataki
0: to sumo dem be laduba gan a so ro ka re de mo lu bi ba o dakun o du mo lu ya mo wo laduba ni
2: abi
0: ah ke lo so yi ni se ta pe le mi kan si ra wa yi na ni bo se jenu
2: to
0: eh ko lo tun bo sa anu si
3: ami
0: eh alagba
1: yes sir
0: lagbaro lohun e mo bo jo mejo
1: yes sir
0: to ba di jo mejo ye a le awon na wa a jo wa so tori pe bi a ba jo gbe ka eyi hun na ni o je nti o da
1: shonga sir
0: ko lo gbadura si e pele
1: shonga sir
2: ba ji e so mi ko e re to ni

0: bo adupe ibi to ba wa bade o adupe ibi to n ba wa ba lo adupe aro wa anu re ni gugu adawole wa gugu ibi tan dawole gugu ibi tan fowo te gugu eyan ju wa oja jasasan olohun a mo da gugu ogun ato lapada fun o adupe o ibere adupe arin adupe pari adupe pe njo olohun ninu aye wa e je won bi wa po olohun ti wa nsin da irun tin kida o na ni won lara re so si tin loda na ni won lara re
1: eyin oluwa
0: loko Allahu akbar adupe adagun gogo para fo lohun oba to laye ati orun awa keyin te wa leyin na pe enu tun ka le o atun ti de lori eto yin eto wa ni opo mu lero
1: to mi
0: lori ikani diamond fm ikani tin tan yin ra wosan tin gbagba
1: le
0: the shining super station atun ti bale bage bale ojo toni kidi le o le to ko le tun ba ko le tun
1: fe
0: amo fun lawon rudiment awon ashiri awon items awon characteristics ti je ki le ogun rege kemi eyan ogun o tun gun yato kokan re o si bale dede de bi okan tolotolo atun ti de lale ojo toni labala labala wa le to ta se ma to tori eto le to ye to mo wa na nbe ba ti ma to lagboro ologun ba baba tun de aziz oloye wa nuruko ti temi mc coded tun ba coded oya mo bi
1: de won mo bi o ti won lo
0: oya igbe flow di mc coded odan odan yo ni odan odan odan si show oya o to tin pe aje aje
1: to afule la karale re wa la kero na ki tesho tesho aki tologun tologun awa ki ti diamond aki gbogbo eyan wa npele osun
0: apo ni
1: wa adibo
0: to ko lohun sa anu wa
1: e je ase gbogbo e ni pe
0: e ku je ase je je
1: ka
0: ko suru
1: tori ki ni omo to ba ya gara
0: wa e won ni la rabi ha
1: e mo je lu e bi wa fun taje sile
0: olohun sa anu
1: e mo je ke mi wo lo fun taje
0: ka wa na o sa anu ara wa
1: e je sa anu ara wa e je ki lo pa omo wa bi to tin gbo e je ka dibo dibo ma se ja
0: ma ja
1: ogun
0: ki mo ja
1: ogun ko ni bo gbo ile osun e je bure e se suru awo olubebe o awo olubebe
0: e ba re bure die ke je bure di
1: si eleyin odun merin a tu di
0: ami
1: lagbara olo
0: ami o
1: lagbara olo
0: ami o
1: e mo san ibo
0: e mo se
1: ojo e ba awon kan ti na won ni jade nu ile
0: ah
1: ma ni gbogbo ta won gbogbo
0: ẹrù ni ẹrù ni
1: ọlọ́yẹ ni kí gbogbo yín máa bọ̀ ó ní kò sí gírì
0: kò séwu
1: bí mo ṣe ń wọ ọlọ́yẹ gaba ọkàn mi balẹ̀
0: mo ti dínà odidi bá ní parastamọ́ ọ̀kan
1: ẹ̀yọ́ fẹ̀mọ́ ọjọ́ ọmọ tún pẹ̀mí tàbí
0: sí odidi bá ní parastamọ́ ọmọ tí ra
1: kalẹ̀ mo ti fi dínà
0: àti
1: fẹ́ǹsì nisi lọrun lasalẹ toni lori eto opo mu lero abala meji oun naa lo wa lori eto yi abala akọkọ lati ma ṣe agbeyẹwo tun lọ ninu idile laarin ọkọ ati iyawo laarin idile ni oun to ma si ni po lọjupo o ta koko bi ẹsẹ tailor gbogbo ẹda agudapo a wa gbe wa sori eto iyọlọgbọn dori ẹja mu ọsọọsẹ la ma n bu mu ninu omi ọgbọn tẹlẹ ma fi ji igi omi ọgbọn yẹn wa ni igbe
0: lagbara
1: lọwọ. Tori bí o bá ti sí ẹ̀yin
0: kò
1: sí àwa èyí lè ń bá wa tó
0: bàbá
1: ìkórè ìyá ìkórè rẹ ẹ̀yin gangan ní eléto eléto of
0: eto
1: ọjọ́ ọdún lórí bẹ́ẹ̀.
0: Àdúgbẹ́
1: abala kejì láti máa ń ní káwọn ọmọ kéékèèké kí wọ́n lọ sùn torí àwọn tá a máa ń ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀yà
0: ara ni
1: àti àwọn ìbéèrè táwọn yẹn máa ń béèrè lọ́wọ́ dókítà wa náà àwọn tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀yà ara náà ni àwọn tó lè béèrè irú ìbéèrè yìí àwọn tó ti mọ́ rí láti wà ní RPP Responsible People's Party àwọn labala kejì
0: wa
1: mo ti ní girlfriend ò sí mbẹ mo ti ní boyfriend ò sí mbẹ ṣùgbọ́n tó yẹ pé anywhere láti lè dé lága
0: sílogo
1: láti lè ṣe.
0: Lalalala lalalala abala akoko la sorry sorry
1: o si pe ro lo
0: ko si se
1: emi ti toto olukukola omo bori owo omo bi omo ologo tun rogolo arogolo sisi di ojo ale mo kin yo eku asale ni gbogbo bi te tin bo
0: to adupe fọlọhun oba bomo bi ti na nbe be gele na na ni omo ri lase ologun oba koni buruko ni baje fun emi ati yin lase
1: ologun amina
0: oda be lati abaye be omo bi leta wo lo leke loni ta mo fi sage mo gbagbe loni ya so pe ilé ìta ti ṣe kù níjẹjọ níbi tí àwọn tí wọn bá mú àìlera kọọkan wá tí wọn fi ránṣẹ ilé ìtọ́ ṣẹ́kù pe ose yi dokita onimo nipa eto ilera wa won mo ba wa yiyan na lose yi lele to tumo si pe gbogbo bi so ba se ku si a won mo yanju e lose yi sugbon tabala akoko yo mo bi leta wo lo leke gan
1: abala akoko lori eto lasale eto ni oloye mo fe ki gbogbo wa ya mi leti
0: kaketi bele je
1: o ikini o fe kenu die
0: oro lo mi leti je
1: ki gbogbo wa joko kaketi bele je
0: ka fi pe yawo oro
1: eba ko mo di pe a oloye on to mo bi so yen bayi to je pe oto lo mo bi o so
0: oto ni temo tu mo ekẹtike li boda na agboye la wa bere fun
1: eyo abala akoko lori eto lasale eto ni arabirin ni ka ba won gbe o
0: okay
1: won la won o ti loko
0: all right
1: awon wa ni church kan to je wipe online nothing polowo church
0: won si polowo online
1: okay ona wa ri bi pastor bo se ma wa
0: so vibrant buruku o jinja pa
1: on is he
0: o chu
1: mo se kon ni won ni si won ni so bo se man soro e to man gba won odo ni moran pe pastor na ni pe la won o
0: kun pastor odo tojodo
1: o kan won lo si church yi kan won na lo wo bi
0: mo
1: se se nbe pe won to ba si ni se pelu oro olorun won ma ni fe
0: so ori se ori o like olorun
1: ko olorun won ni won so wa de church yi awon asalaye fun pastor to ro ni kan na to gbe awon lo
0: okay
1: won na won asalaye fun pastor pe awon ma la awon alakala kan ito kokunrin ma ba won lopo
0: loju orun
1: chai
0: okorun
1: won gba ta won so pastor to sele sa won lele ifat online la won ti
0: ri
1: ri cho awon de se ma gba won eyan moran pe ma se ko lo je kan won gbe oro awon to pastor iwa won ni pastor wa ni ah ele yo le
0: okorun si wa le
1: do yin ninu kan si
0: olorun se
1: tolorun to wo awon se
0: lokorun
1: o lo sebeju o ti wo tun so ko le o tun kere legbe ete mi
0: sorry
1: won na wa o pa se pastor na o tun ma ni
0: isoro
1: o ti ya wo o lo je won na so o pa se to na o tun ma ni oro
0: e
1: won na wa ni o de pastor ke ba o pe le share pelu mi na o pa lati
0: kin ti e but ara di todo won
1: lati
0: bo le te yan le ji kare
1: won ni bi pastor se wa shalaye fun won ni pa o se awon mo le gidi ton mo ro pe ki lo le je bi pastor se wa kenu boro niyan pe bawon awon ti mari lati bi 3 years ago
0: okay
1: iyawo ati wa si ifun awon tawon ba ri awon le ki bi awon ki dide
0: jesu oluwa olorun awon ogun gbo
1: sugbon tawon ba ti wa ri obirin bi
0: nita
1: ti se ni bayi
0: bi pe

ni orukọ Ọlọrun Allah pẹlu atileyin asiwaju eda to nje Muhammad ni mo fi ki mumini ati mumina pupo lesin Kristi lapapo mo lesin bile patana mo ki o ibanuje wa Allah ofo Ọlọrun Allah koni fi kangun aye ni kokan wa o orukọ timi ni King Dr. Asiwaju Adeyemi Akrele ti mo je alase atulu darile sewu san bile agbaye ni Dr. Warm International Apps emi ari agbomola ile Yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun ibile jake jado ile di Nigeria mo ki wa pe a oni faise lo gba o oselera o bere ni ilu Ilorin to ba ti wolu Ilorin so pon lo si odota to ba dodo ta bole ni lepo Eti Grace Filling Station asi shopping complex ta wa o fe gbe ti lepo Eti Grace Filling Station ni ilepo alade ni npe lepo yen tele o ti wa di Eti Grace Filling Station bayi asi shopping complex o fe gbe ti lepo yen ni to ba ti wa gori oke complex yen to ba ti go step yen tan owo ise office wa la ko ma kala post to ba ti gori opia asi complex yen tan egberun kan lo card egberun kan abolo ogun apapo 25 aparun ajegun ofe ni eran igbalode ofe ni won to ba ye pe case ti e food treatment lojo mo ta kan so pe asiko to mo wa ni asiko to mo wa ni ti se pe ko rogun lasan ko lo bi lana ti e ba ti je ohun lati so fun lo bi me to ye pe ti se ogun aye ni bi lana ti e ba je la so fun o to kefin pe olarun oju abo olarun aya olarun lapalapa abo olarun muje muje abo olarun latalatan abo olarun ginisa to n kin si po lorun nu engbona o ti wa fun ledaro edabu abedaro sun njo wo ti wole oko to ogbopa ogbopo to n fo le oju olohun nigba o pe to ba sunkun wole si ari agbomola ile Yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile denje wa dupe fọlọrun ba ya to n pe mo gbo ya ari agbomola ile Yoruba mo tun je are gbogbogbo fun egbe apapo agbomola of Nigeria egapon awani joba fun ni ari agbomola Nigeria limited awani certificate ari agbomola mbelewe ari agbomola ope meji be ni ope meta o o ti sumo gbodun bayi o ti sumo 30 years ti le sewu san bile mi ti wa ni ilu Ilorin feyin te wa n wa ilu Ilorin to je pa won o se mele nba so awon doctors wa le nba te lanfa ni ati be mi gangan ogunjo osu keje 20 July le mi ari agbomola ile Yoruba oba asigun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jaro ile Nigeria ni ma wo ilu Ilorin bo tun fele ki gbogbo omo egbe apo ogun bile ni ilu Ilorin habasitika association of Nigeria am ani governor ni pinle Kwara fa won to ba fe darapo megbe apo ogun bile a so bi ti governor wa wa a so fun bo ti ri governor to fi darapo fun won to kesi pe olarun oju olarun aya olarun muje muje olarun ginisa o ti fa idaduro fun o to abi won to kesi pe o ni awon ibalopo ti en le ko laarin okun isobirin to o ti affect omi to le wulo laarin okun isobirin abi ti ti en se wo oni jedi jedi o ti wa ko lu nkan mokunrin aba won awon ibalopo to ni o ti ko lu nkan mokunrin to ba jilaro te ma current wa ni abi o ti egbera papa to ti ni dakole abi nti won ni anu asuki ni o wa lomo goji onu o da bi omo odun 15 ni nkan mokunrin bo ti kerisi laarin jomo kala bo se meji la fi n tojo asuki nu adun ti wa bu eni ni bi tun ni ma dun de won to wa kesi pe nanu ajaka oko ni woni elewugbedu to ba ti gbegbedo onu agwara e abere si ma ja oko e kakiri ara abere si ma ja oje oju obere si ma su ti kolu kolu nkan ba ti kolu nu ara e so adi pe iru eni be oni cataract boyo ti ni cataract o kesi pe keni funfun kan le duro saari oju e cataract ni abo wo yan kan dabi gbeyan o ri blue o ri green to ti ni glaucoma e gbo ki nanu ni woni nanu ajaka oko elewugbedu jagun labi jo lara bi owa enkuru na to npada di o ki nanu ni pe be ti nanu ba ti wo odun agwara opolopo nkan ni ma baje nu ara o abi won to wa kesi pe olawoka abo ni ejeru abo ila ku ibe tawon lo mi pe ni romantic abo ni sangu sangu gbe se ma so wa wa wa ani bo ngbe nkan le bo fin kara yan tratis wa do ari agbon la wa dupe fọlọrun oba abi ti won ni ejeru ni okolo de bi pe o ti gbo wa tese lowo re ti ni so abo ti gbe nu lowo re abi ti won ti e ni paja paja lowo paja paja lese to lai san sara ma sin beta ma lo fon le se wo san bile wa ero gba lo di ofe ni la be be wo to wa kesi pe nti won ti e ni pa kini tawon lo mi pe ni ania abo n se be ni on je jeri gbe ga lo nwa fa sey number wo ko ko ko fe wa ya wa yo ra ya fe elomi ni lepo lepo ko ri po na de ogun aye wo ni ba wo ja won na wa do ari agbomola ogunjo osu keje 20 July egberun kan lo card egberun kan abolowo ogun apapo 25 aparun ajegun ofe ni ero gba lo di ofe ni won to kesi e ba jo mo food treatment bi lana ti e ba ti je lati so fun ero ba ni soro mi ni ka to mo dagbere 08022656565 emi ari agbomola ile Yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile Nigeria mo dagbere pe ma salam wa ilonibo

0: opo mu lero
1: on to sakala mabo to fi dekun erin rin to ba se gunugun ni awoko ko mori eyin igbe aye loko laya leyan ko gba sati e ko to bere keko ni perewu
0: ah
1: opo mu lero
0: ah
1: opo mu lero ile e ko yi feju keke debi pe opo lo ti rula opo lo si ti ba lo opo mu lero on ti kaluku n ba fira labe odede so toto ose ya ti palara re lo gbogbo lawujo yi topo o si re ni baro re ni bare won de mora labe lo ba diran to mo wo lowo po
0: ah
1: opo mu lero eyi lo je ki diamond fm o sayo lale aye ja gamboro fun gbogbo eni ti kankan kan mo lori ninu igbeyawo labenu nipasẹ eto kankan ka opo mu lero asoro loro re da fi kogbon laago mesan gbogbo ale ojoru wednesday le o ma pade awon nimo nipa oro igbeyawo ati ilera
0: ah
1: opo mu lero e fa yi le fa awon atokun apede gbaye ti won pe lori danto saka ti ki pede koko lenu bukola omo bori owo omo bi ati baba tunde aziz oloye wan opo mu lero aago mesan ale ojoru wednesday losose ni to yo ma gori afefe fun gbogbo awon ila koja ailera tabi awon oro toruju lori oro idile e ma fi atejise sms whatsapp message whatsapp voice note ranse sori number yi 08106747573 08106747573 ki tokotaya tapon to medan ta fesona gbogbo je ka jo pade lori eto o

0: kaabo pada sori eto pomodoro lori ikani Diamond FM ikani tin tan yin ni rawo san tin gbagba leru to oju opo pe ti wa nsisile 0916159111 oju opo pe to wo bi egbo laarin emi ati yin ka mo paro ka mo jale kini karabirin yo se se ko bota ko gba microphone ko n fe se testimony ko ka abi bi toro baje de yi na to ko fe yin rin ko fi so sile abi ko ma lo koro mara oni koro mara bi aso ko gba fọlọhun elu e kale
1: kale
0: ta e mo seun e ba n gbo oke die ka ka le gbo yin o
1: kale kale
0: e seun
1: e go to
0: adupe
1: oni ba je labo
0: na amen
1: e jo se nkan de kale yi se true life story ni abi film la n gbo ni abi bo
0: true life story ni teyin na ba ni e le fi ranse si wa ba ti gbe jade na re
1: true life story
0: e se film te ba si ti wo ri nu film ke so fun wa
1: true life story
0: be ni sir
1: se je go bin yen mo mi die sha
0: kini ko wa se
1: nkan do bin le se
0: ai dayan lejo lori eto yi ona abayo la ma wa ni
1: tori o ya mi lenu ni o ya mi
0: lenu ma do ya mi lenu e ya yi la ba baba e je nso kini kan fun yin se ri ti o ta ba la anfani ati ori ofe lati ma sa problem si tabi aso awon kan o tuju teni kaka
1: ah
0: e gbohun oke
1: ah oke nkan do se ni pe ejo se obirin yen alakoko se gbo mi ba yen obirin alakoko ko gbo do fokunrin yen le
0: ko gbo fi pastor yen le
1: ko ma fun pastor yen lo di degun ja si lorun o
0: so
1: nkan do se ti gbogbo ara yin ma gbo si ko ma fi pastor yen le ko ku si lorun ibe o pada ma bimo mi fun
0: otan
1: ati iru nkan ba yen se yawo yen obirin yen se o si wedding fun abi o legally o marry legally
0: o marry legally side chick ni o yawo le gan gbo nisin ko fi para tara lo titi o on ti mo na protect oko re ni ati church o
1: alakoko bo si wa yen do du fe okunrin yen to du je ko ri fe ko degun ja si lorun o wa elekeji awon mo ka awon church ko fun gbo yen awon church kekeke lo ma irun kan ba ma se awon church ko fun gbo yen so awon elekeji ni pe elekeji ni pe ko pe elekeji ni pe ko pe family mejeji
0: oda
1: nkan to ni ki baba ma dozi baba lu ma pada pari e so kon pe family obirin arabirin an wa ko lokunrin nkan to sele lele yi o
0: oda oda
1: to ba du fe lagidi nbe kan wa lo si church kan ku lo tu gbo en le
0: oda adupe se
1: ko da si ko da bo fe testimony ko tu gbo en le nkan do kuku fo yan kan kan
0: ko
1: bo gbo gbo eje
0: oda
1: ayi le yan buruku wo ni en so fi gbaru e ni abi to ma se resta bure so le gbaru e
0: kolon won sanu 0916159111 lojo opo to wo bi teyin na tu fi le ba wa ba omo benrin ni mara kini ko se o oni kini ko won o se se ko won kuku fo gba yan ga ko won bo church ko won pe won fe se testimony ko won ka gbogbo kini nton bi su se ku bo be se bere e ma gbo nton sele re ke se pe kini kankan o si bi kankan kini ko won o se abi ko won ro mara bi aso ko won gbe mara be ko won moju ko nbe abi ibi ti nkan baje de yi tori bi awo pastor ti gbo awon aburo pastor to si fe fe mamere na ti gbo awon kankan ti gbo sugbon won o ti gbo latenu re gangan tori won lo enu nikan ati gbo kan won o ni se ko won dake ko won fi so sile abi kini ko won se hello e ka le
2: hello
0: e ka le o pomule lori o
2: e ka le
0: e seun
2: ke ni o
0: adupe
2: o duwa la se fun so lo lati po so fi
0: e seun alagba to luwa la se
2: ni sa loya
0: be ni sa
2: e ni e ke ni obirin yet ko kuku na
0: gidi o na mo
2: kuku ga kilo de ga buru wa
0: oyun marun
2: e ko ti e koko akoburi ara pa mo pelu yen na
0: to ko mo pariwo
2: e je nsin be tin to se ba je mo
0: ara
2: nba to je pe iyawo ti gbo si yen
0: be ni
2: o fe le ni koko koko ko mu ti ju koko koko wa ko ma wule pe ko ma wule bo yara pa ru
0: ko ma wule so nkan kan mo ko moju ko nbe se ni sin se ko wa fi sauce le ni abi ko ma lo sauce
2: ko fi sauce ni be yen le ko wa bo mi ko pon soke roja
0: oda oda adupe seun fun da sin elo e ka le o
3: o wa
0: eh baba e ka le sa o
3: adara fun yin
0: ami christi ami o
3: amaji yin se
0: ami oluwa ami
3: diamond bo wa ni jona o
0: ami oluwa mi o
3: ibi ti omo bi ma n sapamo si lojo mejo mejo abolo adaju lori
0: ami jesu ami ami
3: duwa wa
0: ami ami ami loruko jesu
3: o wa mo kiyan ku sele
0: e seun baba oju ni tiyin
3: seri en to ba ti wa wa ku wa
0: beni
3: a ri ri ku ri
0: gidi
3: e seri e je ka won obirin lo da jesu mo bí mo ṣe máa ń sọ àwọn èèyàn máa rí àwọn òfin ń bá àwọn ọ̀nà ẹni pé mo máa ń kóra mi mọ́ wọn
0: gidi
3: bí kì í yọra mi get it.
0: Ben.
3: But you know, Shalom Shiwa. I want to lead to Towa.
0: Ben.
3: To Towa.
0: To Towa.
3: Ben, allow less Abalayi to Towa.
0: Owa.
3: Out of 100%, I'm scored 95 to Lotiwa Bayan.
0: Kabis, your long.
3: Man, only can no general Shalom to talk. Ewo yawo pastor ja pastor gboku dati ko san kankan ejo ki mike wo lo fe wa di lojo sunday to pastor kilo kilo fe wa ni mini ti yawo pastor gan gbarata ti o ja kankan ko lo ra ko ninu church yen ko lo ra ma lo ko lo wa baye a se da ko wa folu su agbon lona le lowo de ejo na so olohun o ti lo wo enikeni awo na lo wa o
0: O tun le ja tun le tun ja yan pe ni waju olorun o ka biisi olorun e wo dafidi e ba dafidi o ta ja sile be ni o gba dawo o gba iyawo raya o kole ta fun iwaya pe mo gbe lo ti bi to bo ti le o pa o bimo o se gbogbo e ṣugbọn sibe olorun tun lo ri dafidi ni bi okan o pejo le bule oko ta to le bi jọ olorun ja o duduro oro adara fun yi
4: ami adupe
0: ẹ ṣeun elu e ka le o
4: oriru egan ti abuku to le ti eyin e wa o le to laarin jo tori ya mo ya mo kan na wa ni igbekun
0: ti o se se to ba so sita ko le save awon eyan e seun
4: to ko save awon yen to se wa ri obirin yen o ko ku ni gbogbo ona
0: lati bere
4: se wa ri pastor to pada wa sa fun na boyo ni nkan ta un na ri boyo ni awon okorin ti obirin ta so yi na ti ba yi agbaje na ninu ijo yen na to ti di pe aburo pastor na tu wa ko ti to bi osu bi oye kan o ti ti ti ti jo ni nkan
0: ko ti jo ni se bi meji papo
4: so obirin yen gangan o ewu
0: oro re afi suru
4: to mo pe ohun le ri ori bi ega ti abuku yen o so laarin ijo
0: oda adupe eseun elu e kale o
5: hello
0: e mo kale
5: e pataro
0: o eseun ko mu le lore o ami o
5: Deli pastor yen
0: odaju
5: ni o
0: odaju abi amanu hello ah to atodo yin ke se latodo wa o won kan ni pastor odaju ni won si so nti omobirin yo se gebe ona bayo hello e kale o
6: hello e kale o
0: e se won opomule lori adupe olohun
6: ama bi nko
0: adupe alaafia
6: e ma so dun odun
0: amen
6: Ọpọlọyin
0: mi jọba. Ami o Christy.
6: Nde mu wa lale o la.
0: Kọlọhun o ṣanu wa ni o.
6: O ga.
0: To.
6: Eri ohun ti mi kan ni.
0: Bẹẹni.
6: Pastor yẹn.
0: Eh.
6: A kan pe ni pastor.
7: Ọlọ́run kò lè bá a darí bí mi tí mo bá fún gan láì ní ọmọ ọbẹ̀ tà ṣùgbọ́n nǹkan báyìí ni pásítọ̀ yóò jẹ́ wá jẹ́. ninu ijo Olorun ki mi leyin wa ni o de ton ba te je ta mo to aburo re na to wa se o ko da ma tun so ko to to ti aburo re ti
0: kai
7: a se ka wa fo ju ju e
0: ko lo mo sanu
8: Amen. Eh obinrin ye e je ko so laarin church o ki okan re gan ko pe mo
0: ko so laarin ijo
8: o so laarin ijo baba kan soro le kan won ni won fi David wi ile David yato o yato gidigidi
0: pe ko won mo fi wera won rara
8: ko mo fi wera won o yato gidigidi gan
0: oto
8: so ile yi to o ya ti se si elomi gan ni ise
0: hmm
8: so
0: chini ya yale tekeli yale tekeli kuhusu chawo kia kia
9: order
0: adupe shimu funda sini hello
9: kaleo
0: baba kaleo tu ba mwa kijulo juu tu ba
9: bumi kuwa
0: Benny
9: sorry a Benny
0: aya
9: kabe paso na eno kuli paso mo kuli paso hembo paso je
0: kaka kuli la kuni yeye
9: ara
0: ko yen ni tori mi o ti ba ka mo ko pastor mo
9: ta do ni pastor ni ku ru ara mi a je la buka ah to abin ba u gela ni
0: eh
9: o ti ba ya he ni di omo eli bi o gela be ti loja
0: eli bi omo ko long sha nu wa mo 29 years to ti se yobi marun
9: ya ba yin so yin ni yin
0: ah
9: o se yin marun
0: ah
10: Amen.
0: Adupe to o na le tin gbo yi kini ko modirin yi o se se ko bo ta ko kawe rewe abi kini ko se abi ko gba ko foran mo lohun ko ro ma so ko ma lo se ko si ma lo sosi abi ko ma lo sosi mo ko gba pe asise ni bo nti e wonu sosi ohun gan asise ni bo n wonu sosi number kan soso to wo bi ni 0916159101 number ten pe si o le a ni gbe ba gbe ase mistake gbe ni a le gbe mo fọlọhun beyin number kan soso to wo bi ko ju eleti mo n pe yi lo 0916159101 any damu olohun ni distract eyin na elu e ka
10: ejo
0: awa pelu yin hello to elu e ka le
10: e ka na o
0: e seun oku mulo re o
10: e wo do
0: adupe
10: ana ba wa na ni obere yan na ni mo ko ri ba wi ke
0: to e seun
10: lori eni ti o paro fun e oyun kini oyun kini
0: eh
10: oyun keta ti fi de marun
0: marun
10: o de gba fun na
0: o de gba fun
10: o wa ti lo sodo aburo e
0: eh
10: adaburo na ti jo wa
0: aburo na tun mu se yen wa
10: ajo na ti mu se yen wa
0: eh
10: aburo ti wa lo so fun
0: e eh po n fe fe un ti fe fe un ton fe fe si lere o
10: pastor ti wa baje
0: pastor wa ja se yen
10: ni wo ye temi o dile ko gbo nu ijoba e ya ko tun jo ko ah omo lo pe o
0: to
10: gbogbo aye bo yo ke kan ko ni lo ba ko ko ni bo
0: to
10: o wa da gbogbo oro kale loju gbo mo ijo
0: se si ro pe le yo ni tujo
10: ko ko ba fe tujo ko tujo o ti ba ye omo benin yen je na
0: ah ka pe si olohun
10: o ti ba ye omo benin yen je o ko ba fe tujo ko tujo o
0: oda oda
10: ah ni wo ye temi o ko ba fe tujo ki tojo o
0: ka pe si olohun lo ma ja fo ara wa tu le aye ara wa ka ko lohun saanu wa oda
10: oda e ku e
0: adupe ese oju ori ti
10: amen
0: ese on ni pataki oro ko to de pe won mo lo poluwo oja poluwo nta nta olohun kan mu ni se wa ti wa oni ta lase olohun oba e ti ado olohun oba wa mo funra ara wa muslimi kristeni lesin abalaye gbo yowu ta ba gbe lowo ta nsin e je asin tokan tokan ko da wa makawa na da mo kale lasses ati direct ati ba soro mo ba ti dibe yo jo kile aye rorun e ja lo poluwo oja ka poluwo nta nta ti wa oni ta ba ba poluwo oja ta ba dari de a se be bo sabale lenkeji ni warawo emi atomo bi ilajo wole lodindi aburuko ni wa se lase olohun ba to ra ti ko pe buburukan ki yo subuluwa be narun kanukan ki yo ya ile wa e ba n gba bayi mo nbo na ki poluwo oja bi n ba dari de eto omo te waju mo nbo